0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lulichi guni tirichetun, luago abmaturi bun luma batagani. Luago sarago dan, mahati ebeleteni rutun. Larigien, abalariye gun longwa rigu, lausun minebe la bongi yuno, minebe hagiya gurigi yuno. Kayanuha meme la uri to, asa da gudai nichigu, nichi gali tirichetun, hebe lam gatiabi gumuli nugurasun.
2: Abalariye gun Jesusu.
1: Aniha alariye gubai agusara guditi le uri babai. Gubu meti lichi gai bongi yu haricha lani guhon. Ayumra gutinya lo ariye buwe yogo, lalu duba funagi ya luba launabuni. Nariye harihon, lagu lichi gubay la haricha hon ani badara se habay. Gamalumon, damele nagiri budon awle uguri garo wargati ubowa gong, nadari ruba funasa afiyani hata agrigi ha ubowa gubanya.
2: Ruyati Jesusu aba himpul hon, ha arita gubanya lagu richagu wa hamale gibge bongiyo, anangaya amu garigi ya kei nikata, lariyega.
1: Aba hodin biyan wugun ya templu rugo afuri da lubungi. Aba fariseu luma aba agubur hati lisensu na gumadi. Le fariseu rara linya la furi idun la rinyaga. Bungi. Seremi numutu blago mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya. Ni kei agubur hati lisensu na gumadi le. Ayuna ratina biyan wei aso lida di maso luna gunfli rumbuma. Runu mutiginya disi lida ge kada san le belu ritunu bon. Ahenti agubra hati lisensi na gumadi, aba le redero disi. Mabun seruti ni luli nyuru ni larihin sinyelo, le luenu luna bun lanangu lungu. Abo harigu leila nigu wagu lau igarigu, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafiguti. Narinya harihun, luagu giribu lan agubra hati ligia lubion, resibi nyule bungiu, mama fariseo ligia. Ladiga lea nangu ti lungu wa weiri, unabubila nungu, ahen le unabubila nangu lungu wa, Wiri bela nugu.
2: Ana hawa tingiye irahi inlu Jesusu, lula guru ruhawagu. Dan leharihi bali disiplu gukate le, aba hadain ha honha ananha bali ya irahi ya. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi inlu. Aba larinye gu hon, lanigu.
1: Igir huma luha yabi irahi yu numu, mamahara huma. Ladika haitara banya kei irahi ya, hagiye lilinda banya laruwe ha bungi ya. Ninaru hau, Lagu lela meresi biru lumuti larui habungi yuke aba irahu, mebelu bailidon.
2: Aba lalagi dani aba hadage abutigu Jesusu, laniye galung.
3: Maestro buit, ka lungbu inadugni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
2: Laniye ga Jesusu lung.
1: Ka wagu barinye ga no buiti, aba argunyan buiti, bungi yu. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafar haba, miweru haba, Meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
2: Laniyega wugiri ligie lun.
3: Gunfuli tina lau sun le lumage nyuro gidin.
2: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba lariyegu lun.
1: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sun le buma bai, aba me bichi guni le begi hongu demetiyo. Aba me garisi ban sielo. Aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
2: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile, aba liru dagun. Ladiga gibe ti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, aba lariye gun.
1: Hene gu ti lun hebelu nun rihisi tiyan lidon laruwe ha bongi. Mene gu ti ma ti lun lasigrin aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigo lau lebelu nun aba rihisi ti lidon laruwe ha bongi.
2: Aba hariye gu, ha agambu bali.
4: Kati ti gayara bila salbaru.
2: Lariye ga Jesusu hon.
1: Le hasi nirubay gurige adiga, gayara lumuti bongi.
2: Lariyega feduru lun.
5: Wabureme, igira wa mali sun levama tilun wa falaru nipu.
2: Aba lariyegu Jesusu hon.
1: Ninaru hau, luagu furume warga lan le igiru tuluba, o laguburigu, o libu ganyanu, o lamuleno, o lumari, o liranginyi luagu larui habungi, libihu batima saragu wei asu logien lidan ubo le, ibiha leime ibagari magumucha diti jagata sielu.
2: Aba laguaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, habu gua, aba lariye gu hon.
1: Weibuka Jerusalem gueto, le nyemba lubai lagunfilira, son le habur habai profeta gu nuagu awle wuguri garo wargati. Hedere geru baduna hon ha mama banye huriyu, eher haba nao, anaba hamana me suwe gua, habai chubadina, lari gien, aba me hafaru nina hilagu bai. Gamalumon, nasa.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Buse rumbo y barín gunu. Abatelaría guiraje ligielo.
2: Beluma ya juriu, le don huarani, luhamuri habuma, lubanigani pao, luhagibuguion, lurudugu iyu timate, lunege, halgudini tima, loguliduru. Ma finyara bahon, anyehe haugye, biyawen, haugiri anigu, haramudagwa, haba umat. Agura bahe luhafaruni, hilaguba. Finyuwa yelao, inyara guni, ligibu ya bunju, logu maiki bayela, matu, dari hafaruni pablo. Gweto, haranse nyuhanya, hagura barigunye, bona bagi.
1: Abati launahani gumada irahe ligia agoyo. Ariye gaina ligie lun lu maria gulan nika un luwa gwa bagi da gwa lali la kate ile lun. Aba la guwaru gumada hon biyan hada ge habuti gu sudara. Aba la riyan gu hon lu haranse ru biyan san sudara lu houdi sesariya ebo. Uwar hama irwa wain disi ha hawagutia gabayo. Hama biyan san ha tautia efen. Lu houdi la dengri nefugunyo. Aranse gudati gina gabayo lu la wairu pabulu. Ruli ge dimure lu hachilre gudunni pabulu lu mo gumadi mate felisi lu magadi. Auna hati aba gara da hama, la rien heretida gara da tuguya.
3: Luma gintu Claudio Ulisia si, lu gumadi mate felisi le weirigubi. Mabu iganiya bun. Niha wugiri le nauna habai bun. Daga maali jebe huriyu a ni hafara aliye be hilagubi. Dale nasubu dirubali logu roma nana. Aba nidi, hao ni sudara nigu aba nesefuruni. Kaiti nabuse erunu nasubu diruni kala lidurumu boi hon. Aba naniguni hagibu ginyon lurudugu huriyu inyu tumati. Lidurumu hon, logu tiburikata ile luaguti halurudu. Uwa tiricho lunu lafarun hilagubi. Ni ibini lunu ladangirun. Kaila chilirun labu nagambu logu aharase hiyalan huriyu lunu hafaruni hilagubi. Lige lebu boi naunahani bun frezi. Harinya kadi naginye hon ha ichukume lidurumu. Lubuma lan haransere le hani bailuma.
1: Abati hanigu ni sudara pabulu ke larin wagunu wahon. Ariyabu chile antipaturisi. Laruga, lige hagiribu du sudara ha ebu banyo. Sudara guti ha hawagu bay gabayo. Aba hasigiru ni hawaya sulo pabulu. Danle hachiliru bay sesaria. Aba he derege runu gara da lugumadi mati. Derege hamay gine pabulu. Aba lalihanu gumadi mati gara da. Abati lalig daha halia na la pabulo. Danti lela subu diubani do ago silisia na la. Aba larinya gulo.
4: Na gambo badibo da mele hayabi haichi gubaya biduno.
1: Abati lichigu dimure lu lichigu nuwa pabulo tido palacio tome he labu na gubo erodesi hao onigirutinya.
5: Hechos capítulo 24.
1: Sengi weyu lariya. Aba la chilri anania si fadiri le inyo timabay uburugu sesaria ho wugiri hadage huriyo weirigutia. Luma aba wugiri le subudi habuti lu lurudu giri titeritilu. Aba hayabi lumo gumadimati lu hishugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gion. Aba lagumestaru teritulu ichiga luduru lariyaga.
6: Luagu bareini gumadimati luha diwa lau darangi luya wagira. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sunle, aniserime wamuti buluagu. Lumagideru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flese iwon, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le paulu, bereset, leredera afari nguagadanya huriyu, lida sun fulasu. Ligia ginye aban hada ginye lichigi dinabwe hadamuri naserenugu. Aluga tiginye la via da gudunu tempulu. Aba lubai ti wari gudunye. Aba yebe wabuserun wagusera gudunye lau ligaburi walurudu. Aba ladara gungumada lisiasi lungu wanyehi. Aba lagideru ni wawe lau ere. Aba lariyagun lwaguhala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati baligdini Paulo. Subudi bamugay inarini luagu sunkatele wariyagubay luagu.
1: Ariyagate ginye huriyo, buri hayen bayan luagu inarini la sunle la riyagubay teritelu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ah, lebu bekayara la wachouru ni logo, lita yetiwa la aba luma buingiu, ani lita yila ginye aba wama. Logoro la lila la ni sifri sadu won. Wagye gwana rigu ariha wama liliru buingiu, arinya ga wamoi logo lula la salbaru nu alono he buingiu bo wagun. Furume gwa rigu le afinye ruboi logo lira la buingiu hesusu, la bagari dunya lida buingiu, ani la bagari dunya ginye buingiu lida. Itra linya wayabu asubu dire luma afinyera logo insinye wama alum buingiu. Isiani buingiu, ani le abagari tu lida isiani, labagari dunya lida buingiu, ani labagari dunya ginye buingiu lida. Itra linya wayabu ilum insinye la buingiu won le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseruni, ladiga wabagari dunya la ja ubowo gukaisi Jesu Kristu. Nyelumuti isiani uwate anufude. Bugalumuti isiani timati anufude. Ladega barute anufude aboi chuni. Ligia ahin hanufude luboi abangrigia uwagili rigu linya isiani le timati lida. Isiati buingi uon ladega visiani dolu frumi. Ahin ariyaga abangrigia isiati buingi unu ani misiati libiri lun jeti grigia ligia. Lugundu ahi misiye luboye libiri abagrigye lun le ariha lumuti siyabo ige hinsiye la buingyo lun le marini luboye. Rula li Kristu gumadi le won le hinsiye aboti lu buingyo lun tiginye hinsiye la libiri lun.
2: Primera Juan, capítulo 5.
1: Sunha afinye banya logo Jesus lan Kristu boye age lirahinyo banya buingyo. Ani sunha hinsi habu banya lun aba uguchi, hinsi habu banya ginye hon lirahinyu uguchi ligi. Subuti wamuti logo dan la le hinsi la buingi won ani adiga wamo ile luboiboy, hinsi nye hama ginye lirahinyu buingi yo won. Ladigu no le luboiboy buingi yo, ligi ya hinsi habu ni boy lun. Ani mere ngote lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le liraboy buingi yo ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganye runi logo ubo ngu. Le afinye boy logo Jesus la li rebu ibu ingyo. Ligira gunye gayara la ganye runu logo kata ilani na ubo. Jesu Kristu ligye nyumbu ibu lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rigu gefenti logo kata ile. Ligia rufu tubali nsu inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifri sandu, duna luma hito, ani lida nye aba uru wakata ile. Resibi wamuti le harinya gubaigirigia, lun titima ati lubaiti, veresibi runi le larinya gubaibuingi uguanarigu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logo lirau buingiu, choru lumuti tida lanigi logo inaru nila. Le mafinye boy, adiga lumuti buingiu kamajeti, lugundu mafinye la logo le larinya kubibuingyo luagu lirau. Le larinya kubibuingyo logo ruga li la ibagari magumu chatiti wong. Ani lida gien la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi mboi lirau buingyo luma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile uwa boi lirau buingyo luma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile hon, kukuya le afinye boi luagu lirau buingyo, lun, hasubu diruni logo gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa logo buingiu, lugundu subudi wa muti logo aha wala amuri hafurume gwarigu kate kaisi ligunda lagambu wadi wala. Ani itara kai wa subu diruni logo agamba lani buingiu wafuri yedu subudi wa muti ginye logo launabu wadi wala. Ahi ariha aba agrigia logo ladiginya la aba libiri aba figo. Le mama lani na oveni, lun ti lafure idun lun buingyo. Aba lichugu buingyo ibagari lun grigye ligia. Ani hin figon lani na oveni, malati lo lafure idun wa lun buingyo logo figo ligi. Sun uriba ni figo. Gama lumo, mama sun figo lun lani na boilan oveni. Subuti wamuti logo grigye lan le anigibali buingyo kaisi logo chidi.

0: Mwibuguti lida figo. Lugun du konugi lumuti lira bungi. Ani sinyati la dugu mafia ni katalun. Subuti omuti logo lani gu wama bungi. Logo labu genyanu lan lubafu mafia sun a lani gu banya ubo. Subuti omuti ginye logo nyibu halilan lira bungi ubo wagun. Ani ruha lilan gufuran da wun. Luwa subuti rini bungi le tima tima. Wabagari dunya le tima tima ti lida aba luma bungi. Kaisi lida yendi wala aba luma lira. Le Jesu Kristu boy. Lege bwingi ubei le tima tima. Legi eginye ibagari boy le magumu chadit. Nirangu yunu mafala rahumanya bwingi goha iye nitinya itarala.
1: Tibie maligara da Apostol Juan.
0: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon bwingi. Lun lani gubon ta. Luma hon birahunyu. Hinse tu nu le tima timat. Ani mamaru gnu. Hon ginye sun ha afalo rubalin kristu. Hinse tu ginye hon sarago. Hinse tu won laduga. Inaru nile tida bay wanigi. Ani le lun bay wama bay la. Sun ata. Binila bungi ugushili. Luma wabune me Jesu Kristu le liru ugushili. Ruha maimi areini. Agute me habu luma hadarangi lun. Un lita inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda lau nadarirun hadagen birahunyun abagarida segun inaru ni. Itara kaisi lariangun wagu chibungi un lungwa bagaridun. Gwetonti nitu ayumara gwatu nabun lun isi yagwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le. Naburu habai bun ligia meme le wamabai luma gefurumi etidan. Mini la isi yani lungwa bagaridu segun luguma di buingi. Ani luguma di buingi yo, luwa bagaridu lida isi yani kaisi wagambu ni luma gen furumi ya tida. Anyaha sarago ege hatia ubo wogo ama finye banya logo kailan grigia tima tima te liabu in Jesu Kristu ubo wogo. Le itara bai, ligie lege bai, le lagani bai Kristu. Koni kuhuma hawai, luwe heferi diruni le Nyugui bai hun lida agen huwadig mari logu Kristu. Resibi humayme afaye ruaha da yarigu bai. Furume guarigu le adira iruti ani meredati lida larufu daha Kristu. Uwati buingi uluma. Ahi ti le eredo ti lau larufu daha Kristu. Ani hei buingi ugu chili luma. Luma buingi irahu. Ahi achilu raba angrige humo. Mama lau arufu daha ni le meresibira humayi ubi. Mabusuru huguye melu, lugundu le abusuru tilu, gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihi sarawu kata ilunti na rinyagu ni hun, gama lumu mabuseru ti na aburuhu gunani hun. Agura batina nidi arihu, lun na yanwa huma, lun lagufuliru wagunda. Mabu igahanya tirahunyu bamule luabun, toa ginye lanua dirubo buingiyo itarala.
1: Turu waligara da Apostol Juan.
0: Aule tabu tiligilisi naburu hanyongara da tobun numada gayo le hinsi ya bainu le gumuti. Numada hinsi ya tinu na yumura gu lubu ingyo, lubuidu la lidi sun kata ibun. Nunginye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibun, lida baibu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboi hada agen waduhenyo, lue igen Jesu Kristu. Aria ganu logo babagari doya la uwara gwa luma inaruni. Uwa tiamu kate agunda raguwa gudutina. Kaisi dan le nagambu logo habagari dunya la niranginyu uwara gwa luma inaruni. Numada, hinsi ya tinu, buiti bouseru lida servi duni le badugubai hon waduhenyu luwegen Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu flasu. Abaguda guatinya ligibugen adamuri ni le jabai logo bisi habu hon. Aduga bai flasi le nu. Idera gobanya laule emegeru bai. Luhasigiru ni hawayesun lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya luhaseri widun lu Kristu meresi birutinya nikata hamage ha ibiti habubanya lubuingyo. Lige lunti lubai weteniru hon lun videre guninya lida lapurichi honiwa inaani. Aburu hatina hameha aba agarada hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidin laule waboiboi lugundu businti abuti lansuanda ahana luboiti nyundu nereruba lun luagule la digibe adago ti maraso lugu luma yeni wawagu bogu din luilira meresi birun lumutinya waduhenyu a achiluruti ani mahaligia luheresi biruni yamu aeresi birutinya abala bugu ni alida gen adamurini le tani ligilis numada hinsie tu nu mafala rebo ehempu lu uriba tile adiga wamoi le buidu bui le adiga ti buiti lani kubuingiu ahi le adiga ti uriba ti ibidi ngili buingiu lu buiti hadumure hasungu bui logu Demetriu ani inarini logu buidu la ligaburi gefen ti waginye logu kata ile ani subudi umuti logu inarini la le warinya kubai gibeti yebe lunti narinya gunibu gama lumu mabuse runti na abiri harugu nani lugundu agura batina narihi nibu madise aba meti wayanuha bumala darangilo mabu igahanya umadagu jana bu ruboi mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
1: Kata ilebri larufu duboi bungiu, luhuan, capítulo, aba. Anihabri kata ile larufu duboi bungiu lu Jesu Cristo, lu la subu delegado ni hon lanigu kata ilebri lumbo ila susere du madise, subu diga dalali Jesu Cristo kata ile luhuan, le lubui, laulona hanilani angeli lumun, lu larufu du ni lu, ariega lali huan inarini, lausun le larihuboi, anigefeti luago lugano te bungiu, le meme la choru ruboi Jesu Cristo, Flese watinya ha alihati ha maha agambuti laliho uganu le eresi biru bai lumage bungiu adiga hage gasu lo kate le buru wanyu bai ya la diga jarafa li dan lu la susere dun.
2: Au huan, la burha yin hon tila na sede ligi li sto asia mo. Resibi huma areini luma danangi le lumage bungiu le vinwa bai lumage lubarage lagumi serunda. Vinwa ligia gueto ani Le lo bai liabi, luma gien hama gien sed zifirigu ha ligibu ge bayan lala na laruhi. Luma luma gien Jesu Kristu, ge fenti le gunfuli bai, le furumia bai asaru tulida ge oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gu bayan. Hinse tuwa lu Kristu, ani chibala adiwa lida ge wafigo laulita. Adiga laduwa uruigu me luma fadirigu me luwe seri yudu lu lubungyuta. Le meme lugu chibai, ruwa lau weirigu ni luma ubafu ulun, Lusunda itarala. Anite Kristu duerigu. Harigu bai sungrigi. Ibni gien haafaru bali. Hayahu ba sungrigi hau boa gubayan luagu. Itara luba.
3: Au alfa bai luma omega. Lahuma sehaluma lahumu chagu le sungkate. Tinia la ino bungi le sungti kapafu. Le mima bai luma ge lupare ge lahume sarunda. Mima ligine guento ani le nube liabi.
2: Au huan hiduhe luegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida larue ha bungi. Sufri hadi na uwa huma luagu Kristu. Resibi hadi na gine gurasu luma gine. Redit na darua luagu buhu le giribi Patmos. Luegi na puri cheni leneno bungi le la choru rubai Jesu Kristu. Luagu aba veju dimasu. Aba neredenu labu gine lubafu sifiri sandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gine kai tumala li fidu. Laniga umala li ligia nu.
3: Aburga bai sun le barihu bai. Aba me bonga hanu kara da tugu ya hontila na sedu ligili si tolobo bon asie. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
2: Aba na kara ragunu nanihi kala dimuri haba inu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. La badna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamaha muga wagiri tau ama dagu uchilutu luagu lugudi. Luma aba beli ti golu yarafa lu lanigu wogu. Haruti lidibiri kai liyo mudu, kai nieve. Itara liya lagu, kai watu gemeti. Miriti lugudi kai bronze le iri chawaguali. Le dawali lido regi. Reinti lumala li kai lirei leibugu duna wairiti. Nyei anu sedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyei yonwaba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liyumu lugugie. Amiri heti ligibu kai weyu da le lasidu lausun lere. Danarihi bali, aba naburu halubadu lugudi, kama hilade. Gama lumu, aba laguru na lau luhabu le lowen, aba lariye gono.
3: Manuhu te dagu waba, au furumi ya tibai, au wabumu honi, ani le wima bai hilat na meha kamol mo gwen tomi mat na lun sulda ani hi ligeli owe ni numa numa ligeli fulaso le nyi hobe hilagwa ni abur hobe lupai ti le bari hobe le gwen to bai numa le lumbe la susredo ani hal ani chi hobe sedu warugu maha bari ma nyali da no obule no wene luma sedu lebu sanu del gol sedu warugu maha guia sedu tani ligili si angeli sedu ti lebu sanu delu agia sedu ligili si
4: Apocalipsis capítulo 2.
3: Bobul ha lo ángel le tira biligil histo Éfeso bo. Mania ga mejo. Itra li anania go. Aule hau bo ise du waru mali na no bule no we. Le ni e bu go la bag na wa se du le bu sanu de lo le bol. Subudi muti son le hade go bei. Subudi muti le tere wa di mari no ma gura sa. Ani subudi no muti lo go sinala hafa go ni hau ri ba mai. Subudi no muti lo go hoche go ma ya la ha ri go me lo go apostol go ma. Ani mama apostol go hage. Ani dari huma ni luago ye hama. Gagura su hadu, ani sufri huwia sarago li na huwadi mari nuago, mabucha ruga huwago. Lau sun lira, ani ngaba kate hadiga magunda atina lau. Maweni halinisi hu kemi hafurumi, liga lubaiti, harita wa huma ida hiya la meha, ani asakri huma, adiga humi kate le meha hadiga bifurumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwago furese, apa menagidaru ni lebu hisangu delu lida ge hulubara, ahi kuberi hasanstre hikabu. Lau sun lira, luago ni hufule se iliere gu kate lebu herudu bai Nikolai tegu hun, luma buri kate le hadigu bai, legia iere gu bai no.
5: Le garige iri gu bai lula gambu, a gamba leile la rinya gu bai sifiri sandu hon, tila na buri legilis.
3: A ganyi lutinya, nega gitu banya lida gya tintiti gu webe to lani na ibagari, to lufula surugu bambungi. Baburi ha luang hini le tita bai legilis to esu mirna bon, banya game hon. Itra lian nariya gong, au le furumi ti lumele gumo honi. Leme ya owa bay ani viva yal. Subudi numuti ha sufri no luma hubude me. Lau son lina la linare kate risi huma. Subudi numuti ginye luago adimre ha hama haariya guma ya luago kuriyo hama unibati huwago. Mama amo kate ha ginye luidi gelandi gu hama mafi. Manute da huma lue le lumbe ha sufri ni. Ladara guba mafi fiyo hada gye furisi lugun lulocha ogono hafinya sun hugui. Ani ha sufri luba sarago luago tisi wei. Gumfli huma numa dari home, aba menichi muni ibagri magumu cha titi home, hafai ruwa hame.
5: Le garige iru gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
3: Haganyi rutinya, masu uriuba nyalida gelibia ma oweli. Baburi haluanga lile tida ambi ligilis to perga mubon. Baringa meho, ita ralinga nariya gu, au le gama baro efrein keo gagi ribon, to piango bon amana. Subudi numuti ginye luago lida la fulaho la yin lupe ilala na larui ha mafia hagano wo. Ani lao sun lida, numa meme nyedu. Migu humagi li hafia nuago, ni ipi ni lida le la farube antipasi lege febe buiti nuago lida fulaho la yin lupe. La yin lupe laguma di ha mafia. Gamalumo, ani burikate hadirga magunta tina lao. La wanyanyi la fuyo grigia, huma yara pergamo, hama banya higiru ni kate leme halaruta api balaamu. Le ichi gubai dumuri, nubalaku, lulafiko gutuni Israel na lau heigi egi nile adagara gutuwa ti honguwari. Luma luha bagre to lita ahoruhani. Anyangi gini hama banya higiru ni kate leme duri haruta api Nikolai tego humanyi. Ligie lupaiti, asakri hapo ma, ahi madirka huma iter, nidu baguwako madise. Aba mendagain tego hama grigi hadiru balibu ni kate ile, tau efein to afru domo ni imbulu mugini.
5: Le garige iri gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
3: Le aganyi ruti, neige tutu balida ge manale aramu duwa nyubai lon. Aba meniche gong aba dugu na ruti lon lau aba iri isere buruwa nyuluago, le ibidye timi kaa on lue dige lon le eresi biobale. Babur haluan helile tina bi ligilis toti atira bon, baniga meho, itra lia narinya gong au le lirau kungiyo le itra bi agu ke watu ge meti. Le ani nugudi kei boronse le ircha wa huwal. Subuti numuti son le hadugu bai, subuti numuti hinsi hapu, hafinye, esere bitu lau hagura su, subuti numuti hinye lau hadugia la kate buiti huwento loi meha furumi. Kamalumo, ani aba kate hadiga magunda atina lau. Agambu nuhe sawiri to aria hukon lau profeta ta ani mama ni. Luteyedu ne grigia, lau taruta ahon nani gulu haganon lida ahoru hani, luma luhegi egi ni lea dagare uduwa ti hong wari. Ruhat na da tun lu tasansiru ni tigabe, maha giru tigiru ni tahoruma. Ni nari hao, lagu naguri gudaru laga banarugun, afara wa nanyi metirami ni ama haa gabara hapanya tumo. Nona ba sufri ni hawagu, ahi gubeir behigir hatagu ni kate lebu ni tadagu be. Itara loba ta sufri ni sun li girsi, la usubudi nani lebe aritagu ni, no matebe anigi. Aba na fayo ni kala aba hita ge segun lela dugu be. Ahi bi hati akira banya, ama fala rubali ya rumu tahani li giya, ma chile ni yegi asubu dirile umbe haguara ni lunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ama nungu ni hawagu. Goni humele humati dari niabi. Agani nutia, adika mene hamei mele na busa rube la dugun dari lumo lebeha, nichi gubo ubafu hon luagu guri nechami. Itra ke lichi guni nungu chibungi ubafu no. Aba meha guma diru ni nechami guri lau badu lani na guma diga nile lau tigurau. Aba meha mori guta guni kesi sauti rule lau timu. Nichi gubongi e warugu mato lani na binafi hon.
5: Le garige irugu bai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifirisandu tuburi ligilisi.
4: Apocalipsis capítulo 3.
3: Babur haluan en lechita meligir histo saro disipo. Bania gamme hon, itra lian nania go, aule hau bilani bom ju sed sifir go hama sed waru. Subudin muti son leha tegu bai. Subudin muti lag hilani hinya la, lau son arin ogu ala lagu niva huma. Aga gudua huma, ruhuma eri lubri katele anihe gua bai lubare ge longe. Ariha nali lagu muwa la leha tegu bai ligibu ge nukungiete. Harita wa humai lubai telaru do be hum fala humai asakri ha hugu yame ano magago to nit ba huwa go ke liya bi aba hi we to libi on ora hum la son lira anya fiu guri ge hagana go yisar desi ama da se go hamagi ru hatar go hagiya e go banu ma tau do go tharu to la duga du ti hum agani no tiya adar go bada go haru to ani magida ru lubai hi ri tita ge libro to lani na ibagari magumu chalite Aru darugo nubanya kaisi nani ulingibu ge nungu chibungi ya luma hagibu ge lani angheli.
5: Le gariga irugutilu la gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
3: Baburi halu angheli le tita me ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itra lia nariya gu, au le sandu bai, le gie inare ni bai, le gama bali ligele uruwa itabi, le uwa bai ni aba gayara tiladoru ni le ladaru bai, ni ladaru ni le ladoru bai. Subudin muti sun leha dugu bai. Roha din apa benna darani higi bugiye, le lasi aruni aba ador. Datiga lau sun lau wala heire, adiga adan gaso lau nungu mati, ani gufli tun numa. Na dugu balu hayabi lani gu mafi haye banya, hari gu banya lua guri hama, ani mabagare dundiya keisi lani gu gungiye. Aba me na utara wagu dunia higi bugiye luha subi turuni lua guri lani muti niya banya, isi ya tiyano. Areta huma li nungu mati luga gura subuma, Iga nareitu patu nubai, lwe litani ocho wagune le nubi liabi luagu su upou lo ocho wagune wa soha upou wagubai. Matisa bai niabi, agata hakumi le huma bai, walamu ga abairu tihiridi huwai. Aganya nutinya, nichi kumanya kei wakabu tita luma nubungite, anu mafru nudigia ya menyigi, abe manaburu tani liri nubungite hawago. Luma liri nuburu wate nubungite, le iseri Jerusalem le nibi bai sielu ge luma ge nubungite. Naburu dobei nye iseri liri hawago.
5: Le gariga irugutilu la gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
3: Babur haluang helile tita bai ligilis to laodi sea bon. Baringa game hon, itra lia nariya bon au ge fenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye bai liabi sun kati lela dugu bi bungi. Subuti muti sun leha dugu bai. Subuti numuti lau madili huma ani masu hugue. Tili gubai hadun hamuga wasugu bai hadun la. Gamalumo, e bashar gu bai, madilitun, masu huguya, nevera habadun ni yumlu gugiye. Ariya gatun lagu risi huma, lagu itu la dan hon, lagu na megir huma ni kata, ani marihi humuti lagu fugiabu gu huma, gudemetu, marihi tu, surusu huguye. Iga nichi gu bai dimuni hon lo hagai ha gualu le afun hoa li lagu watu gemeti numagi. Lu risi huma le tima timati, lu gi hagai ha dago harutu numa, lu hadore gun lagu hasurusu ha. Luma aya ni luhichi ni lidon hago lo harihi. Ebe cha numuti hahise bayano lau idere, arvuta hao hon. Luti lubei ti seri huma, asate hubiye me. Ana habena bu, nagua hanya. Le agambu ti numalele, aba lataro ni bena nuba, ne belu ruba lumo. Aba menegi luma, hau ligia me numa. Agani lutinya, nichi ko bubara hon numa gua luago lala na naruiha. Itra gai naganyi ron, aba nanyoro luma nubuji luago lala.
5: Le gariga irugutilu la gambu, Agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Apocalipsis capítulo 4.
2: Larinya sukata ile, abandani hi aba bena daragu siel. Le abitu mala lile itere bai kei tumala lifidu, lebuga adimu rehaba inu abalarinya gunu.
3: Waribanya hu, nana hudali kate lebri lubi la susre don lari gien buri lebo.
2: Lidaora likia, aban nere denu labuge lubafu sifirisando. Aban narihi aba lala narui hani, siyelu ani aniha somu grigi anyu luago. Italinya kamaba dubu miriti, le hasupu, o koru nalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halau ligia. Amiri hetuke yaba dubu le esmeralda. Geye gulau lala urui ligia. Arihe etina wei gadri lala narui hani. Nyenye nu wei gadri wei ayamutu nyu luagu. Tau hadagra gung harutu luma ridi golu habulu. Luigia lala urui ligia. Afri hati labiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bugi usifigi. Nyenye gie abakati ligibugi halu kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo harungongati. Lamida wa geye gwa lau lala narui hani. Nyenye nukadri kata ya gabagaritia. Bui lau agu. Dandu hagibugi kihanagagi. Lefrumi etihadagi itar liye kei aba liyu. Lehabiyama itar kei aba bagasu ugiri. Leheruwa itar liye ligibu kei hagibugirigi. Leha gadiru itar liye kei aba agilaha mahati. Gadiru gubai hagia sisi ngarinu luagu kara aba hadagi. Bui haya lau agu hawagu. Dandu bogu digiye kei muna digi habiti. Weyo gwari abu hau agu waraha.
6: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo le sunti gabafu. Le vima bei luma gen lubara gen furubi metidan. Vima ligia weto anile lube liabi.
2: Sagiti hichugu kata ya gabagari tiha weiri guni inebesi. Lume tengirini lule nyube luagu lala narui hani le gabagari bei lunsunda. Aba hahu duragun wei gadiri wei ya mutu hakia ligibugi. Aba harufu duni hisi ya bulubungi. Lega bagari bai nusunda. Aba hichigu ni haridi ligibugi. Aba hakuwa raha harinyaga.
6: Wabureme wabungite. Garicha tibu lumperesi biruni uweiriguni. Inebese lumumabafu. Laduga buhuya adugu bali sunkate. Lau buhunda badugu. Lau ginye buhunda anihi lubai sunle anihi bai.
4: Apocalipsis capítulo 5.
2: Abat narihi aba libur hobure yumutu lida luhobu le lonwere le nyubai luagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugia turaga irugugi luma tigibu agugi. Daru watu lau sed seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Aligdaha lau umala li reinti larinyaga.
7: Kaka tena boi lula daru no libur luma lula teri tu niti seyo.
2: Uwat ni aba garichati lula daru no libur tugia. Ni ibini lu larihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapuge mua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba. Gaduna ti lula taharu no libru tuguya. Ni lula liyanu. Aba tilariye gu aba hata ge wenya ya mutu no.
8: Hebeba yahu. Latika ganyi ngalilinyu. Lelita giebe lani kuda tribu. Luka nyara lala daru no libru luma lula heiri dunin sedu tiseyu.
2: Lamida kwati lala narui hani. Hama gadri kata ya gabagari tihagia. Hama wenya ya mutu hagia. Aba narihi aba mudu rara. Kama hamuga afaruali, sedi ligachu, sedi lagu. Agu buriligia, lani bungi sedi sifiri guha, ona hobanya lidon sumubo. Nyimbiti mudu ligia, aba lalugu nulibru tuguya luha burugunye, le nyumba iluagu lala narui hani. Tale lari kutuba nulibru, aba hahu duragun gadri kata ya gabagari tihagia, hama wei gadri wenya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, luma kada aba hada agi wenya ya mutu hagia. Luma aba kopu le golu bui lau kupali. Le meme hafuri idun lumutu ni yabungi. Aba tiheremu hani uremu iseri le.
9: Garisha tibulu banugu no liburu lu bahari duni tiseyu. Ladiga ruwa tibukaisi adagara gaduni. Ani ganyi bugia grige lau bita lubungiu. Grige litage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adiga banya uruwa igume luma fadiri igume. Lu hesari widulu wabungi ute luma lu hagoma diha ubowu.
2: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala lisaragu angheli kwa geyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kata ya gabagari kinya hagia. Hama wenya ya mutu hagia. Nyenye numinyunu angheli kwa. Hania galau umala li hereti.
10: Jumu tibafu luma irisi nichuwa u luma eri. Mwene wene luma inebese luma tenguru ni lumu ule hafa rubu.
2: Agaba numutigie harinya guni sun kata ilela dugubai bungi usiela. Le muaru gubai, le lapu gebai mua. Luma le barana habu, luma sunkate le lida habu.
10: rua lá tem de mim, neve se o ele de mim, luma o bafo, do lenho foi logo lá na rua de mim, luma lumo dum do sul.
2: A barraria do gadre cata em gabagritia, a guia.
11: Itaralá.
2: A barraco do ragu em gadre, o enha e a moto a guia, a barrichu o ele de nilo.
4: Apocalipsis, capítulo 6.
2: Abad narihi dalela heiri dubali mudum frumeti lidage sedu seyu ligia abad na gambu laniya gu abad hadage kataya ga bagri tihagia lau abad umalali kama lumalali wayuhuru
11: igamu
2: abad narihi abad gabayu haruti nyenyo abad tebu gimara luha burugu le warinyo bailuagu ruoti abad ridilo abad lafri duaganya ireina lumalu laganya iru da la heiri dubali mudum libia ma seyu abad na gambu laniya gu habia ma kataya ga bagri tihagia
11: Igama.
2: Aba lafridu, aba gabayu funati. Aba lichuguna ubafu ulule warimba ilogu gabayu ligi ya lu la gidaru ni daragi le ubogu gugi. Lumalu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama kwa hilagube. Aba tichugu aba onwebu efein lu. Da la heiri dumba ni mudu liru wa seyu, aba nagabu laniagu hauru wa kata ya gabagari tihagia.
11: Igama.
2: Aba narihi aba gabayu uriti. Nyenye aba balansu luha burugu le warimba ilogu. Aba nagambu lani kwa aba umala lihamida wage kata ya gabagri tihagia.
5: Dinyari gila liburu triku, luagu lebegi aba weyu wadaguma. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumo, goni gibei garaba tuma diwa imbidu.
2: Da lahiri dumba limudu, ligadiru seyu, aba nagambu lani kwa hagadiru kata ya gabagri tihagia.
11: Higama.
2: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri beile warinyo beiluagu. Liabi habara hila ya lari ilari. Aba libihi ubafu lagu ligadri munusu lidage ubu unu lafaraha lau uribu, lau ilama, lau sandi, luma hawa anima lugu handari metia hau ubu wagumaya. Da la heiri duma numudu tisengi seyo, aba narihi nuhawani haa afara wagumaya luegi hapuri chanile nenu bungi. Luma lagu hagumfuli inu luma Yesu Kristo, labu ginyanu latare, haniega lagu mala liheriti.
10: Waburi mesuntiga bafa. Darisa ida me bagunça de gedanha nele da cubo, ida mesa bafoire de danha logo rafora guniwa hilago boi.
2: Aba habihi dago haruto, aba larinha wagu hon, lu hemera agu meme, logo morusu da, dari hostar un habiri gulida e servidu nilu Cristo ha, lu guinha banha, rafora guniwa koi hagu. Dida le narihi boi, aba la heiri du nimudu lisisi sei, aba la dagaru aba ume buharaba canale, aba lauri du veio, que dago tani na luto. Aba lafuna du hati kama hitu. Aba heigo do rugu maha sielo ba imuwa rugu kei taburi haigo tuige didi buda lahingi shunu garabali. Aba lagumu chaku sielo kei aba garata dale tubura wago. Aba ladino kusung wubu luma ubo hulida ge lubara. Aba harama do guluru ite gubo hulida huyu luma buri labadna kwa dubu le luago ba iwudu. Uwa rahama gumadi matia. Habu di kusuda aragu, risi tia, gabafu tia, idamu ni, hama mama idamu ni. Harinya katil no wubu, luma no dubu.
10: Hei wu huma wa wabu, haramu da hama wa lula ni gire mubu ilu amu lala. Luma lo ila nari mendiganyi mudun. Kadiko chiluhe ni luweni luweyu ni haganyi, kaba tiganyana la matuni.
4: Apocalipsis, capítulo 8.
2: Da la heiri duma li mudun li sedu seyu le toaku bailiburu, abanyi la manigu wa sielu, keiburi luagu di miyoru. Aba narihi ne sedu angeligu harara ba yaligibu ge bungi. Aba tichuku ni wa sedu fidu hon. Lari ge, aba yaliabi aba angeli, aba larara muligibu ge lataru nyenye, aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichuku burubu nukupali lun, luna dakara giduni uwara luma hafuri ye gisun haa lani gubungi uligibogu lataru golu le ligibu ge bai lala bungi. Aba lamuda inu lugumula likupali ligia uwara luma hafuri ye gini lumutu ni ya bungi uluhabu rugungi angeli lun ligibu ge bungi. Aba ti lanugu ni angeli ligi ya laga ikupali, aba la buincha gudu ni lau lenyegura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba la churi ni ubo wago, aba la gambu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba haraba ganali. Aba ti harasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiro. Aba liwiri nufurumeti angeli lifidu, aba la sari lagu lubara huye le deregu wati luma watu gemeti, la ugie hita, aba la chakaruni wa ubo wago. Aba lagu don liru wa murusu lida ge obo. Luma liru wa murusu lida ge buri. Tidi buwewe luma hidu. Aba liwi ni luhabia maangeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba onwe buubu durugu wa tibarana ho. Aba la sali rego liru wa murusu lida ge barana hita. hilagwa te sung udre halida me barana le asali go belu hita me gringo tugi en sung ugu nei to nyai bolida barana ligi aba liru no huru angel lifido aba teigo do aba ome bu waru go masielu gi durungo ke aba toch taburi no lago un lurwa murusu lida ge duna luma lisense dun I give it be waru go motugi aba la give it dun lurwa murusu lida ge dun aba hobe go sarago grigi ala daga li give it dun ligi aba liru no hagadri angel lifido aba lagri chago lero wa mono solida ge libiri wei la usungati ha mo warugum leo bole agri chago bai hawagu aba laburi gadu manugo gadu ti wei yo guni ari lari ge aba nari aba agila ha ma la mida go sien ari ge ne ligi la u mal li heret
12: fugi abu me ha agano banya ubo wa damele lagambu tumala li fidu to lumbon hiviru no ha hiperi urwa angeli
4: Apocalipsis, capítulo 9.
2: Aba libiru no hasen ángel ilifido. Aba nanihi aba waruguma eikwo dutu sielu genu muwarugu. Aba lichigun ligela infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligi. Aba lafri du gumula linyegi kamalida giaba onwebu regi. Aba laburi gadagdu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila gunchagagaru lida ge gumula ligi. Aba haha mahani sungu bo. Aba habi chagagaru hagi ubafu libe habafu agu. Aba lania wagu honu madugu hama uribani lu hiduru lebogu bai. Ni nuburi nad, ni nu tidibu wewe loidige hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi uherebele. Gamalu maumaha wati lu hafara guni ya chagagaru hagi gurigia. Loidige lu hasga ni gurigia luagu saingi hatu. Itali liati ligari hasga kai hasga agu. Lida meburi wei ligia halu habai gurigia oweni. Gamalumo madari habai. Buse hagi yebe, hovego, gamalumo la dise duboveni hawai. Chagagaru hagia, henege gabayu ha arense yubaya luba uribu. Nyenye aba kata I hablugu, gamahamuga aba ridi le gol. Italinya hagibu kei hagibu grigi. Italinya hadiburi kei hadiburi urinya. Liabi hari kei hari liyu. Darugulinya hablugu lau aba kata kama grab. Italinya lamuri harina kei tamuri saragu karu. To how to gabayu dale teiba guri burugo gali tie kai hali aguru le gagiri nyenye ubafu lwagu hali no adungu uriba ni ho guri ge lwagu seng hat nyenye aba habu ti chagagaru hagia le angeli le lani fusu le mebe hebu abdo muliri be angeli ligia lida ebreo lida griego apolion o agri chagu suga frumeti la misel mege gili biam aba limiri no hasisi angeli lifidu Aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige ile tar golu le ligibu ge bai bungi. Aba larinye gu umala li ligia lu hasisi angel li le taubu ifidu.
7: Farara banya gadri angel buha gira yumbanya laru omi muduna le Euphrates.
2: Aba hafara gaduni wa gadri angel gu hagia lu hafara gu aba hada ge kada uro grige hilagu bai. Ladiga araseruwa yuluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagabu ni atri enula hasudara ni guha hawagutia gabayo. Bia saa miyun. Itarele ligaburi hayawadagu gabayo hagia hamaha wanibay hawagu no. Nyeye aba katei haniku wagufunati likolo. Dinguti luma amariyo. Itarele hachigu gabayo hagia kei hachigu linyo. Afri eti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumulugugie. Aba lafara kunia uru wa uriba nile afri dubai hayumulugugie. Gabayu hagia aba hata ge kada uruwa grige hilagube. Uruwa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufu. Hayumu lugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali. Itrali hali kama hewe gachigutia laugie haduga uriba ni. Hahibiri grige haa mowe gubanya lau uriba niligia migiru meme hamuti haduga ni kate ileburi meha hadugube. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa halauti ya golu. Plata, bronce, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia, luagu hafara ha, habia na ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
4: Apocalipsis, capítulo 11.
2: Abati lichuguni wa aba maburu nu, lenege aba wewe le, amisura gule. Aba larie gubungi unu.
10: Seraba amisura mundi templo bungi, luma latara. Abau dabanya me, atri yang nula, aku terlalu tinggi. Gamalumu,
1: ma misura a voi corrido le bon o di voi di biti tempo le degadere che vanno con gibe tu cumbite halu bo nye hagun i chaguni u boru gule san boi logo bia vem bia hati aba me non na habia ge fetia da o dogo susu tu lu hapuri chi ani ugano numa ge bungiu logo nido bia sa uru o vem velho bia ge fetia haguia hagen ke yawa bo di bia tido me veto olivo Lumo bian le bu sanu de lule ligi bu gebe bungi le la bu de mesu mu bo a he yin a bu se ruti la de du muri bati hon igi re gitu ba watu ke meti hayu mu loge aba me hago dunia haga ni sun sun na bu e tere ti lobe bu fu mu iguali le bu se ti la de du muri bati hon ga ba fu ti ege fe ti ha guia lu ha dolo ni sielo lu mamu yu la huya sunda anina na bungi adi mu re hayu mu lugi Gaba fiti eginye, luha dugu ni du na hitu me, luginye, asukari regudu ni kubo, lausunu uye ni muribo ni, sagu habuse ni. Dami me kumuha mali, hawadi wali, lagendo guba, anima anule afri dubo ilida gekusu, le mebe wabu ihama, aba me hefere de nu muribu, aba me lafaro ni ya hilagu bui, aba me herede ruruwagu, dida lemeri umbe bu ubulu gule Jerusalem, lenyi lubo iladara wakuo Jesusu lagu kuruwa, Flash memele kama suluma luma ehiki. Aba mekariye gumie gerikia, halida geti sun flashu, sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lago uru omeyu timi, animigi rubanya luhabu nu. Aba mehagunda ragoha ubo ubanya, lau hobe egu, darine luhedebe bukata ihamagwa, lehagunda, ledega sufri guida hamuti ya, meha bian profeta guhagui.
2: Kama lumu, lari ye uru omeyu timi ligia, Aba lagu yu guagu da niya bungi yu, aba ya hasar. Ani sunha arihi balia, wairi ti hanofu de tagu. Aba hagabu biya ge fenti hagia, aba umala li here ti sielu gele arinya gubay.
13: Warihu mayamu.
2: Aba hamuda iru sielu, lida aba dueri. Arinya guhaga ni yuhon. Lida ora ligia, aba ladaga nu aba umwebu haraba ganali. Aba tagulu lidu aba muna tida nge sagu di sito uburu gubu. Aba hawegu sedu milu gurigia, ladaga haraba ganali ligia. Ahibiri grigia aba hichigu inebe se ilu bungiu le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Suguha libia malamiselu, madise bai leaba. Aba limiri unu hasedu angeli lifidu, aba lagambu ni walariye gumala liburi here ti sielu ye.
14: Lani halibuingi uluma Kristu la rueha ubou, ani harueha ba lusunda.
2: Aba tihele mchuga wei gadri weye ya mutu hanyumba ya luagu hala le lala na rueha ni, lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lu mbungi, arinye gaina.
6: Thank you wanyabu wabure mbungi. Bugu ya le sunti gabafu. Bugu ya le wima bailuma gen lubara gen frumi ya tida. Wima bugu ya gweto. Thank you wamutibu ladiga ragu balila onwe bububafu. Ani gumese debu arueha. Ganyi briha neshane. Chiluha we yulu babaiha. Chiluha gie da lu baguse ragutu ya hilagwain. Aba me pijimuli hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hibiri ha derega guanya banyahon guwabu. Hama sun hawuye rigugrigi ha ichi gubanya inebe se ilu biri. Chilu ha ora lu baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
2: Aba titadaru li tempu lubungi uto sielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara dubungi hama lumutu nye nyitida li tempu lu. Aba nyela labiri haniku. Are you chuni? Wayuhuru, aba haraba ganali, luma laburi ha lubara huya derego dile wainamuti.
4: Apocalipsis, capítulo 12.
2: Aba tila sali regu aba onwe busei ni sielu. Aba uri, darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. Lauhati labu nge tugudi, luma aba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba tagua raha lau igari le lani na agari duni. Ladiga sufri tuluba tagura. Aba ya lasali ragu aba saini sielu. Aba ome budiragon funati. Sedu ye lichiga. Disi ligancho luma aba ridi luagu kada lichiga. Aba laduru kudu dragon ligia. Aba hada ki kada uru warugu malau lili. Aba lahuru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia. Tigibu ya uri to lumo tagura ha. Lu leiki ni tira da mele tagura. Aba tagura hauri tuguya, aba uguri rahe le nubai, le dera gudu laguma dihalina sun fulasu, kaisi lau aba badu lani na guma deni le laut grab. Aba lagi daru niwa tirai tuai. Aba lanuga niwa lubungi luagun lal. Aba tanura ha uri tugi lidung flasu makairo di nyei lubai arase lila bungi ubaru tuba. Lutoni giru niwa nyei luagu milu biya sa uru awei wei. Lari gye aba nyei la aba uri busiel. Nyei lubai lagain dugu arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. Agenda guati dragon hau lani angeligu aba haferi duni uri. Aba mabara yala siel. Aba lubai ti lasaganu onwe bu dragon sieli. Le binadu hewe ligira le giribay mafia o satanas. Le ye habani sun ubo. Ligi hau sun lani angeli. Aba hachaganu muarugu. Aba ti nagabu lani ego aba umal li here ti sielu ye.
7: Shabilha li asal baroni hon grige ubo wago. Jirilha li laroi hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li leichi gubay haduru wadunga nyureichi ganyan habay haduru weyo ugu aria budikipu ge wabungi ute. Ganyi hamali laulita mudum. Numa lau ugandu le hapuri chi habay. Manufu de duti enlu le feri di roni habagari. Aranse de duti enlu home. Gunda ala lumoy tisiru. Gunda huma huguya le agano bwenye. Gamalu mfugi ya uha agano bwenye uwa guluma barana. Lugundu yundu la mafe humo la omwe bu iganya. La duga sugudi lumuti la umurusu rugali la nidana.
2: Dati lani hiba idiragon. Lugu fui wali la ubo wago. Aba laiba hanu uri tobuga agura habon. Gamalumo, aba lichiku biya lani na agila tu uri tugu ya luga yara la taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balubai tonu giru wa luagu uru wa iru mudimi. Aba lewele ha dragon ligi ya duna liumu lugu ya tariki uri tugu ya. Saragu duna kai duna churunut. Luye be, la duru gudunu ebe ini uri tugu ya. Gamalumo, aba lidera gunu muwa uri tugu ya, aba lahore chumuwa. Aba la churu ni sun duna lea ligira gudubai dragon liumu lugu ya. Gai timati dragon tuma uri tuguya aba lidi agenda guhama tirahan yaha nyudu me laule lubai be bungi fala hamai lugano te Jesu Christ aba ti larara mu dragon laru barana.
4: Apocalipsis capítulo 13
2: aba narihi la mudiru aba mousturu barana hagi sedin lichigu dis ligachu Nyenye ridi luagu kaa ligancho luma iri burile au bai la naba goi bungiu luagu kaa lichigu. Mostu ligia lenege gaigusi. Itara lia lugudi kai lugudi osu. Liabi liyuma kama liyuma linyu. Aba lichigu ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu lagumati. Nyenye aba chanti luagu aba lidage lichigu mostu ligia. Wairiti luyebe lafaru ni hilaku bai. Gama lumo aba lareita gu liwungu. Wairi ti hanegi sun grige lau monstru ligi. Aba hahu dragon lo dragon lagu lichigu gumadi lu monstru. Aba gen hahu dragon lo monstru aba haniyago.
15: Uwa ti ni aba kai monstru le. Kaba gayara lafaru ni.
2: Igiru wa ti gen monstru ligi ya. Lu la dimone ha dimone ibuiti luo ugwa luma lu la nabagu ni bungi. Luma lu lagumadi ha lagu biyame biya hati. Aba la dugu itara. Adimone ha tiwuribati luagu bungi. Anaba lay liri. Lani sanduari yu. Hama haa sielu bai. Igiru watigi elu la gen dagu hama lani kubungi yu dari la ganya inuni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras fulasu inyenye luma nechan. Aba me hahu drogu sun haa ganoba yobo wagu lu monstru ligi. Haa uwa banya hiri buriwa yu luma gen lubara gen la digu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owe bai.
12: Le garige iruguti lu la gambu agambala. Haluti hanagu adarua, hanagu badarua. Haluti hafara wagun tau efen, hafara wagu tau efen. Nyimba larihua, hedere bugu luma hafine lani gubunge.
2: Lari gye, aba yanarihi aba monstru la muda ni muwa rugu gye. Nyenye biya ganchu luagu kama ligachu mudu. Gamba lumo, italine latimu neha kama aba dragon. Nyenye sulu bafu furumeti monstru luma linyuari. Aba ladigu, Luhahu dragon sungerige hau boa gubaya lu furumeti monstru. Le larei da guagi dubai lidage chanti le luagu. Adiga tigia onwe buburi milagu. Aburigida di watu gemeti sielu gen lu mua rugu hagibu ye grige. Aba le yedu ni hau boa gubaya lauburi milagu le ubai lichigua ubafu lu ladiga ni linyuar furume guargu monstru. Aba ladiga gudu aba liyawa monstru le gawagu bani chanti ani moment. Aba libihi habia wa monstru ubafu ulu lichugu ibagari tu liyawa furumeti monstru ulu. Tadimu neha lumalu tafara guni ya sunha mahu drogonti ya tu. Adiga tiginya lusun la grigia waina mohanya nyubriginya risitinya gudemetinya idamuni mama idamuni lulichugun aba mak luagu hahabu le honwer o luagu la hereb luginya uwala ni aba gayarati laganye ha ni kata ni laluguha ahi uwa lumaku monstru o linumeru liri luagu busiti te kate lelichuau le gufura andati aturi hale linumeru monstru ladiga linumeru la uguri Ani aniha numero ligia sisi sa urwa wensis.
4: Apocalipsis capítulo 14.
2: Lari gelira aba narihi ni mudu rara labulu gubu le sion. Nyenye nusabia wen gadir milu grigia lum. Ha buri wanyuba iliri mudu luma liri luguchi hereberu. Lari yaba nagambo aba amuri nyumbiti sielu ge kama namuri barana. Kama gine ladirgu daba wayuru le heret. Itra linha guia kama hamuga tamuri saraguaripa. Aba heremu agrigi hagia, aba uremu iseri ligibuge lala uruwei. Luma hagibuge gadir katenya gabagarite hagia. Luma hagibuge waya yamutu. Uwati niaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda. Hawai digia sabiawei gadir milu ha salba rubanya hadagi ha ubowa gubanya. Hagia ha madaragumba ya hongwa hamu unia. Riditi harumanyu falahamai mudu lenyihi lumuti lidi. Dire watinya ani salba wa hagi hada ge grigia ha furumi ya tiaidewe se ilu bungiu luma lu mudu. Madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru ladiga haruma tiya ligibu ge bungiu. Abati narihi aba ya angeli ahamaha lambida go siel. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu lapuri chihani hon ha aganoba ya ubo wago hon sun necha anigu rasa luweri dimure iluma sun flasu. Larinya gala umala li hereti
7: Inebe la bwingi umu Rubu kuye me weli kuni lu Chinduta tanu la busra gudu Utubo huma mule atiku palisielu Luma ubo Barana luma lise isintuna
2: Aba liabi aba ya angeli larigi Aba larinya gu
16: Heigua, heigua Babilonia to weli kubon La diga tabacharo da gudani Sun nechani La udiven le lanina Livie ligabili toseno
2: Aba liabi aba ya haru wa angeli Aba lania gun lau umala li hereti.
17: Leau duraguti lu monstru, lu matun liaba. Igira ligieme lu laburi dinu wa liri monstru, lu abu luomo o le reberugu. Latu bai divein le lanina, lanarime ligani pungiu, le lesero bai lidun li kopona ligani. Aba me la sufriru, lau watu lu ma sufru ligibugien mutun, lu ma hagibugien ahinigu hasambi bai. Lawari ruba, lugumu le miwaku le asufu le rudu balia, lu sundan. Uwa bai emera guni ni veyogu ni ayyebu, honha awuduro guba ya lu mostu, lu matun liyawa, ni honha kawagu bali liri.
2: Nye balari hiwa hadere bugu lani gubungi, ha nyudu baya lau lugumadi, ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagambu laniya guwaba umalali nyubi tisielu genu,
3: Abur habile, fulese watinya ha owetinya lau hafinya lau habure me Jesu Kristu. Ahin itara liya lupai, emera ubalita agen hawadi umari, aba melidi leha dugubai uwar hama, liya sifi isanga.
2: Abat narihi aba duweri haruti, nyunia aba lenege wugiri garau urguti ligibo kutuweri ligia. Nyenye aba ridi golu labulugu, tum aba aluba gilei hamana tuluhaburu. Aba lafridu aba angeli titage li tempulu bungiyo, Aba lagua ragu la umala li hereti lu le nyeibay ligibo guduwe la niya galo.
18: Dabun baluba gule, ladiga chiluha daan lu aluba hani, ladiga funali nadi.
2: Aba lasuk ragudu lu le nyeibay lu agu duwe ri laluba gale muwa ragugi. Aba laluba ha. Aba yeti lafri du abaya angeli, tida gale tempo lubungi to sielu montau gine laluba gale hamanatu. Aba yeti lafri du abaya angeli lida gale tari. Angeli ligia, Gabafuti luagu watu gemeti le luagu bai latari ligie. Aba laguwa runu le tau bai laluba gile lau umala li heret. Aba laniye gulo.
12: Dabu mbaluba gile to hamana ba. Aluba habon tiresi ni bai bai to muwaru gubon ladiga funa.
2: Aba lasu kira gudu nu angeli ligia laluba gile muwaru gugi. Aba laluba hanu bai bai to muwaru gubon. Aba lichu gunu lidon aga idina le lanina ligahi bungi. Lenye lubai taribi cha wago. Aba taribi cha wago bai bai lina aga iduna bogu di libiti buru. Abah lafri tu hita, lida gak ada dina lagi acil lu mau niyo hafuran uga bay. Kayi buri irua 100 kilometer gaya gua lau.
4: Apocalipsis capítulo 15.
2: Aba narihi aba ya ome busa inicielu. Wairi gida tia nigi ani hanufunati. Sed angel guhau hagumu hon sed ige ha au banya lagumu chaliga ibongi. Arihat nagi e kamahamuga aba bara nale bidri ulau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganya irubanya luagu monstru. Tuma liyawa. Luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu bara nale bidri u ligia tau aripato lichigubombungi hon. Aba heremu ni leremu Moises lemeha lubuwe bungi luma leremu mudu le itarabwe.
6: Weriti anibwiti sunle adiga balibwe wakure mebungi suntiga bafu. Suruyu liya sunle batudwe uwarawwe bukuye leye luwe tesunesha. Kabasa manufude bwe wakumbi. Kabasa madimure hapwiti bwabu bukuye lebire liusana. Hayabi ba lila sunfulasu. Aba me hau dora ugun, la diga arihu alivangu kuitu la sun le batudubi.
2: Larigeti sun kate ile, aba narihi ni fulasu le standu tumabui, tida le tempu lubungi, siyelu. Fulasu le nye inubai, le redere bungi, daragu lubene. Aba hafuri dun sedu angeligu, ha haubaya sedu igei hagi, tempu lurugugi, tau yenu hadagra gu, tau tulinu to harumatu, ani miritugui. Le abi lagiru gahara nagwa golu, chilu luagu hanigawa. Abalia biya bahada ke kate ga bagriti hakia abalichi gwa ba kop lauti golu lu kada bahada ke sed angeli gogi buili kada kopu lau luweni ligai bungi le ga bagari bainu sunda abata buinchu templo lau gumule lile nyibi bai lida ge luweni go bungi luma lubaf siati lebelu niya banyihi dari hagumu chu sed ige ha hama bai sed angeli gogi.
4: Apocalipsis capítulo 16.
2: Abat naga bulariego aba umalali here ti hon sed angeli guhagia tida ke templo.
12: Heiba aturi sed kopo de lauba ilanari me ligani bungi ubo wagun.
2: Abali di frumi ti angeli, abalatru ni likopo ubo wagun. Abalasali ego gumei gari ti hawagu sunha gawagu baliliri monsu. Udugu wahagia lo. Abalatru ni habia ma angeli likopo barana hon. Abalasali ego barana kei hata hilani. Aba howe gun sun kate ha gabagari bayalida. Aba latruni haru angeli likopu luago buri duna, luma lise se duna. Aba lasali regu hita una. Aba nagabu lanie gu angeli le gabafu bay luago duna.
13: Uwa regu ati bu lau baguse regu duna ita. Buingi usanduti, buguya le mima abu. Luma ge lubara ge frumia tita ani mima buguya guento. La diga hagia, miyugu da hamuti hata profeta bu, ama gumutu ni ha sandu bay. Gue toti, kurabu tadi buhitun hong, eres birunyi le adina bai.
2: Agamba nagia laniye wago loige, lataru.
8: Aha wabure mebungi le sunti gabafu, agusere gudadi blau isuruni, luma richagwe.
2: Aba latru ni, hagadri angeli likopu luagun weyu. Aba libihi weyu bafu, lu lachura nunia, grigye lau lisu. Aba hachura nusungu bai. Lausun lira, masakri hatia, michi guhagia uweri gunilo bungi. Anapa gorugu hamai bungi le gabafu bai hawagu ige ha. Aba latun ni hasengu angeli likopu luagu lala monfu. Aba lelete nunuweni gu labu gen liburi. Aba burihagura gu nugirigi hanyanya ladiga hagari. Gamalumu ni itara masansi raguti hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha adigu bai. Anapa gorugu hamai bungi le sielu bai luagu hagari guluma hagumai. Aba latun ni hasisi angeli likopu luagu onwe buduna yofretesi. Aba lamaba idu lunye ila uma lu hasgiru uruwe guha nyibi maya loige obo lenye gilubai labouchewe. Aba tinarihi hafridu iwa sifri guribate liumu lugunye dragon, liumu lugunye monster, luma liumu lugunye profeta le yebe. Itar haya sifri gu uribate hagia kei uwa. Sifri gu hagia mafia nuha adagu maya milagu. Aba buri hafridu onda ragwaya sun uruwe gu haubowa gubanya luba uribu le lani na onwebu luweyu ribungi le sunti gabafu.
3: Goni gumatia, datuga sonyu bai niabi keiliabi hiwerti ario. Fulese wabele agagu duwa nyubai, anu haladora gu luagu, lumaibu gu lasu rusu lui larihun libusi gai.
2: Abati honda ragunia, uruwe gu lida fulasu le giri bai, ari mahedon lida herenu ebreo. Abati laturu ni hasedu angeli likopu, garaba lirugu. Aba lafridu aba umalali, Lita ke lala uruai tida templo, larinya ka?
19: Ada uruai.
2: Apa yang laba lapiri hanika? Ada itu ni lumba wayuhur. Apa lain itu mua lau apa? Harap bagaimana heret segala usul harap bagaimana lihat dakali belum mengenyai sama giri ke biji bobo. Apa lafani naku? Oh ya bobo rugulida uru murus. Apa puri lagu lu tu uburu gulai ubowo kubai? Apa larita gubungi lagu uburu gulai di le Babilonia lu lahu lu cakap ni di mana le lani na bayi cuni le lona habai lu lida liganya. Apa lagu mu cakap sun ubowo lu mas sun ubu? Apa gian labur ha? Oh ya bobo di lu berah.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna.

0: ಅವಳು ಉಗುರುಗರು ಉರುಗುತ್ತಿ ನಿಬೂಸಿ ಗರಿ ಬದ್ದಿನಗಿ ಎಲ್ಲ ಉದ್ದ ಮೇಲೆ ನಿಯಾ ಬಿ ಕೈ ಉರುವ ಇಲ್ಲ ಅವಳು ಒಯ್ರಿಗೂ ನೂಗುಚಿ ಹಾ ಬಾಂಗ್ ಹೆಲಿಗು ಹಾ ಸಾಂದು ಬನ್ನಿ ನಿಧಾರ ಹಾವು ಲೊವಾಯ ಇಲ್ಲ ಹಾದಾಗೆ ಹಾ ಯಾ ಬಂಗೊತ ಮೌ ಬಂಯ ಮರಿ ಹೆಗ ಹಾ ಮೈ ಲರುವ ಹಾ ಬೊಂಗಿಯು
1: Quebre vidro velho larigue, larinha guni ressusso catilé, abalamuda iru logo abavubu, a furida lubungio, barulmo tifedro, Santiago, luma juan, lumogo, danle aniha lubai ressusso a furida, abalamunha dago ligibu, abatáharu do ladarago, abatamiridu, abati hasalirago muisesi, lumo eliasi, ayanu haluma, geiego linha abalarungo weiritihao, Hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweli li dabu lagu fedru, hama libirigu, marum gutinya, ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama bian wugunia ha lumabain. Dale adisa deinanya, bian wuguri hagi aloi Jesusu, abalariengo fedru lum.
2: Maestro, li da dan avahan la ya, adiga oma urwa di basenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
1: Gamalumon, ibidi eti mehalu fedru, kalalarinya gubai, sunti anihala adimureha, abaliabi aba duairi, oburoguanya, aba hanufde dagun, ladega hadari ragu hongua, luragirgu duairi ligi. Abatiha gambu aba umalali, arinya guti lidage duairi ligia.
3: Anihanira, lehisia bainu, agamba humei lelubai.
1: Larige ladimureha umalali ligia, Aba harihin disipulugu luagu labugo riga lilan Jesusu, aba herederu maninyu mariegu hamuti katile harihibai luni aba lidadan ligi. Laruga, dan le hagiri budubai luegen wubu, saragu hanya grigia nyendutien lubarun Jesusu, aba laguarha aba vuguri hadagien lau umalali hereti lariega.
4: Maestro, flesa hiabubano, harihabai nireu le ligi erguinyebai. Ani aba sifiri uriba ti luago, dale largu duni, aba lagua raguagu duni, aba loeha, afriha ligia hakuto liumulu guinha, anyawari halumuti animaha ti ligiruni, anyumuro guadi na hombani disipulu gu, luhasagaru di sifiri uriba ti le luai, siahamuti.
1: Aba loona bu Jesusu lariega,
0: uguia gurigia mafiere di tia ani uriba ti, atribeisa dan neredero huma luba gayara la hafiero nuago, ida me laguma cha mafia ni lehida bay. Barubai bero nyahu.
1: Danye bele lidi irahu ligie lun. Aba lahu churu ni sifiri uribati mungorugun. Aba lowe ha gudini. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba lareida guwa gudini irahu. Aba ledere geruni luluguchi. Aba taweri duhanigi sungubai lau luweni gubungi. Sunga nyaha la. Lau tuweni hanigi. Lau leladigubai Jesusu. Aba laninha guhon lani discípulo gu.
0: Agamba humoi kate le boido. Nadere geruwa ba, aule uguri garo urgute, aha burugun nagani.
1: Uwati gom faranda hamani discípulo gu, le laninha gu bai, la daga darunyo linha hasamina, lu kate le, ani hanufu detinha, lu harinha gu lun, lu lafuna guagadani le laninha gu bai hon. Aba hagumeseru discípulo gu, asigene hama gua, lu agukala wairi gu timabai hada. Que ila subo diruni Jesusu hasamina, abala nugu aba irahu lubadun, abalarinha guhon.
0: Le recibiru ti aba irahu keisi irahu le lida niri, recibi lumutina. Le recibiru tina, recibi lumutiginha leuna habalina. Le lubai ti unubugutima abaihida, ligia uiri gutima abai.
1: Abati larinha guhon lu Jesusu.
5: Maestro, ariha tiwa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinha lida biri. Aba waveri diruni la diga mama la aba wadagi.
1: La niyaga Jesusu lun.
0: Meberi dira humay. La diga le mama bay wagani wamagi anyayin.
1: Dan le la yara fa dubay. Dan lula nagani wa Jesusu sielun. Aba larigid anigin. Lula digani luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna agle luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria. Luo halon ha muna luba. Mahatiya Samaria na heresi biruni la diga harihin lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihin bali Santiago luma Juan lagu maha hama Samaria na heresi biruni abaharinya gun lun.
5: Wabureme, buseti busa lun wamuria ha lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
1: abati la digiregu hesusu hawagu aba la den hahon.
0: Mama niyabia awle wugiri gare wargati agini chagwai ha bagari garigi niyabia asal baranya.
1: Aba hawdi lidon amu liriru fulasu. Sun ebuge na hama aba la rinyegu aba wugiri lu hesusu.
2: Nabureme, busenti na nafalaru nibu le nyihin lumuti bidi.
1: La rinyega hesusu lu.
0: Tariti nyega siga muhuyi lu hagana unyin. Gadi buhagia dunur. Ainti awle wugiri gare wargati. Uwati ni halia bala na bala chagudai ni chagu.
1: Lariyenga ya Hesusu lun aba.
0: Falabana.
1: Lariyenga lun.
6: Nabureme. Igira ba lun nabu nini nugushi. Larigeme aba mena falaru nibu.
1: Aba lariyengu Hesusu.
0: Igira ba nya hilagwa nya lun habu nini ya hegeburi. Ahi buguya. Baiba apuriche uganu lagu ti laruwa inhabongiyo.
1: Aba yati lariyengu aba lun.
7: Nabureme buseti na nafalaru nibu. Gamma lumon neibuga yebya yoro gon hon ha wabie ben.
1: Lariyega Hesusu lun.
0: Le ishi guti luha bulago wa wohu gulei. Larigen aba larihin larigon. Mabui dunti lun lila na me laruin ha bongiyo.
8: San Lucas, capítulo 10.
1: Larige kate ile. Aba lanua diru Hesusu uruo ven dusu hadage lanigu. Aba launa hanien lubarun bian bian. Lidon sun ageiru luma fulasu le lumbi lidinyin. Larinye gahon.
0: Inarini, gibetu nadu le lumbi la luba honiwa. Ani logu watinyo na dagimi itinye. Lige lunti lubai hamuri ha luma bungi lulona na dagimi itinye hagana wong. Heiba, nona hanyadun kaisi mudun hadon anima lugu ganyitinye. Manegu huma sagu humagwa. Ni sensu, ni gaidi, meredera gung huwiye me ayanu ha ni ka uma uma darugu. Dame le hebelu rutidon aba amuna. Usuhu mafurumi, harinya game, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahe lubai gurigia hinsi ya buti ya lu darangilo tida muna tuguya, eresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habai, giribugu da humai abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubai heresi biruwa. Ho humai me, gura leishi guti hon uwa gabusigano, daduga garicha ti nadagumi ti lula fayiruwaha. Masansi ya huma muna. Damele hachilu lulidon aba ageiru le nyin lumuti heresi biruwa. Ho humai le ishi kuti hon. Arida guagda humanya sandi tiya ha nyin tiya. Haniya game hon lila na fulasu ligia. Jarafa li laruwe ha bungi hon. Ahun hachilu lulidon aba ageiru le nyin lumuti meresi biruni wa huma. Uri huma lidon buri uma. Haniya game. Ibi ni likali ki hageire le lagu bai wagudi. Furuwa muti luwarufu dini hon lagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subuti humei luago yarafa li la laruwe habungi yuhon. Nani hane hon, luago lida la meweyu ligia, anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalo habai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida, laduga lunhamogo uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milagru le adugubi lida na uburu gute, binaru hamoga la sansiro wa hagaburi lila na. Aba hamuga haruudu ni lau hadagra gung ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu habai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Buguya ti, uburu gule kafaru na umu, arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. Larari ira wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafio gati.
1: Aba larinya gu Hesusu hon uruwa wendusu disipulu guhalo na habanya apurishi ya lwagu laruwa ihabungi yu.
0: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le auna habalina.
1: Aba hagiri budu, uru awen dosu disipulu guhagia, lidage hakoyesu lau ugundani, aliege ina hagia.
9: Wabureme, ibini sifiri guuribatia, agab hamoto dale, wasagaru ina lidabiri.
1: Lariega Hesusu hon.
0: Aha. Ariha numuti ligabri leigwa du mafia sielu gine kei abma labiri haniga. Subudi humai lubaiti, luagu ruhad nala ubafu hun lunha dugaragun heve, aguru, luma son lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lau son lira, magunda rahuma luagu hagambu nusifiri uribatinye, gunda huma luagu anihin la hiri buruwa nyu sielu.
1: Lida ora ligia, aba labuincho gudini sifiri sandu Hesusu, lau ugundani aba lariyegun.
0: Ruti na uweiri guni buu nugu shi. Bugiele labure mesielu luma mua. Laduga, aram da bali kati le hawe ha shubanya au luma hawe furende itinya. Aba bafuna kwagduni honha itara banya kei irahinya. Aha nuguchin, laduga itara linya babu senroni. Derege lali nuguchin son kati inu. Uwate niyaba subudi habuti kata na la luwaidigia nuguchin. Uwate ginya niyaba subudi habuti kati inya la nuguchin nuwaidigia hama ha untia na bunsera na subudi raguduni.
1: Abati la digiragu adimune ha, honu gulani disiplu gu lariyaga.
0: Fulese watinya harihubali kati le harihubai. Ladaga nariyan hane hon, luago saragu hanya la uruwe gu hama profeta gu, abu seruntia yabe meha harihini le harihubi gu eto, gama lumo, marihi hamuti. Usentia mehe ginyan yabe hagambu ni le hagambu bi gu eto, ani magambu hamuti.
1: Nyiyen aba arufu dati, liluru du muisesi, abu seruti lochogu ni Jesusu, aba lasaru aba lariya gulun.
9: Maestro, kaba sana daga lugayara lani bihini bagari magumuchadit.
1: Lariya ga Jesusu lun.
0: Kategi ya buruwa nyubailida liluru do Moisesi. Italinyagi ya baliha nyei.
1: Aba louna bu lariya ga.
9: Hisi ya la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi. Tau sumbu wani, lau sumbere. Luma lau sumbi samina. Hisi hage me bibiri gubun kai bisi ya gubungu.
1: Aba ti lariya go Jesusu lun.
0: Buiti bauna bu, ahi baduga itara bibihu bai ibagari maguma chaditi.
1: Kaiti buse la, arufuda ati ligia, larufuda ni lagu buidu la lalagi dahan, aba lariya go lun Jesusu.
9: Kata hege nibiri gubaya?
1: Aba ti louna bu ni Jesusu lariya ga lun.
0: Nyanyi aba wuguri araga chuti Jerusalem gien lun uburu gong heriko. Lagu luwaya son, aba harga duni hiveru tiya. Aba hiveru hani son le luma bai tumala daura gong. Ulesi hamei, aba higiruni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida agen meme uma ligia. Dale larihi bali uguri ligia, aba legeye dunluay. Aba lasigiruni leibugun. Sigur ligia aba hada agen ladduga wagun levi nyengiye. Da agen le larihi bali, aba agen legeye dunluay. Aba lasigiruni leibugun. Aba ti lasigrun aba uguri samariana awoye suhati lida agen uma ligia. Dale larihi bali, aba lagude medagun lun. Aba leabi, aba lagare ni halun biti burile luagu bai lau garaba tuma diwen. Aba lagura guni. Aba lawari da guduni luagu li lugu burigu. Aba lanuguni tidon haba chiludu gutia. Aba louni giruni. Laruga, dan le leibu galan samari na ligia. Aba lalugu chumu bian sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun, goni gu bai uguri le. Aha buagastara amu lue le nichi gu bai bun luagu na fayiru bai bun dame le nagiri budun.
1: Aba ti lalaga duni Jesusu arufu da ati ligia.
0: Kagi hada gen urwa uguni ha arufu du balin luagu libri lale uwe biliwer ho walida barita kon.
1: Lariya ga lun.
9: Le gudem he bubailu.
1: Lariya ga yati Jesusu lun.
0: Baiba ani ligia me mela badaga.
1: Aba la sigiru Jesusu luagu luwe yesun. Aba la chilere lidon aba lirere fulasu. Lenye lubai teresibiri aba uri giri tu Marta. Tubi. Ninyong aba tamule lua Marta. Giri tu Maria, abata nyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni le lariya gubai. Ahunti Marta, weriti teteniru lutu bere segun, abata riya gu Marta lu Jesusu.
10: Nabure me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, ariya ga batun luti daragunina.
1: Aba louna bu Jesusu lariya ga tun.
0: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin lagu sarago kate, gama lumon, aba argiyen kati mega iwatima. Anianua diratali Maria lubidu aga kati ilia lubu imagida rubu ilatuwe.
8: San Lucas, capítulo 12.
1: Aba hondera gu saragu girigia, gibetia, dariluha buguha hawogua, aba lagumeseru Jesusu adimune hon, lani disipulu furumi.
0: Goni vi humati alwe halebi ni fariseogu, lememe biangwa la igibu, ladaga uwati ni kata darugwa tilau, Luma fura agudun baila. Uwe ligia ni kata, aramu daguati luma subu dirunwa baila. Itara linya lubaiti, son le harinya gubai labu gen luburiga, laga mbuwa balida la rugonga. Le harinya gubai darugu bena hao, laguwa rahoa bataablu guginye muna. Narinya hare hao nomadagu, maun lumuti hanuhu dadun hawai girigi haa gabafu banya lun hafaru no hilagu bai. Lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uwe lumbai hanuhu dadun. Hanufu de huma lwe le gabafu pa ilu louna hanu huwani mafi ugaati lari nge lagidaru ni hibagari. Lwe ila hanufu dada. ma logru atia sengu do nuru logo bia gawana lauson lira ma bulin duti bungi ni aba hadagi aiti huguya ibini idibu le hablu ubaya bahda lali bungi yo aba aba manu de da huma lubaiti gebegi tun sugu hau saragu do nuru nariya hare hon logo sun la hagu fesaruti hakibu guri ge logo nani go hama nariya go bakinya logo nani go hama hakibu ge lani bungi yo angeliku aha ya harinya go bai hakibu ge guri ge logo mama hama nani go Nanin go bagin hagibu ge lani bungi o angeli go lagu mama hama nani go. Furumi e guare gale arinya go tikate uri bati noa go aule uguri gare uwar gote. Gayara ti ferud no wala. Ahin le anaba go tisifiri sando sinya ti ferud no wala. Dame le hanu igun ligibu gion lulu du lun hago seron. O hagibu gion la tabu te go haligili sin huri yo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala harinya ga. Dame le la chiruno oura lun hadimura ha. La rufu du bai sifiri sando le lun bai harinya go ni hon.
1: Aba larinha gun, aba handa ge grigi hagia, lu hensusu.
7: Maestro, arinha gaba lu nibu ganha, lu lichugun ni fara nu lidage alaga.
1: Larinha ga hensusu lu.
0: Kagia ichugu bali na keia gusera gututi o keia farin hati hida.
1: Arinha ga tigien itra.
0: Konigi gwa huma hungu loi igadu wo, laduka mama luigen libe luma ti grigi ala bagarida.
1: Aba ti lichugu hemplu le hon, larinha ga.
0: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichigun lichari aluba hau nibuiti. Aba telaringu risiti le lungwa rugu, kaba safu na naduga. Ibidia tinu halia bala narede isonle na luba habai. Aba laringu, subudi nali kaba la naduga. Naguni chagwaru son narede gile ile, aba me naduga amu waina mutimato. Aba me naredu ni naluba haluma sonle numa baitida. Aba meti naringu nuni gua, buiti da bon. Anihin sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera waba, houba, guraba, gunda waba. Gamaluma ularinya gabungi ulun. Uguri bidio watao. Bowe aria buto. Anisunle buma bay areida nyu. Kaba saunle redere. Italinya la susere dun lugu rigele ondara wagudriti irisi ni luni wagwa. Gamaluma gudeme tiligibu nyabungi.
1: Aba larinya gu Jesusu honlani disipulu.
0: Arinya gatina lubaiti hon. Madihere do huma luago hibagari, kabala haiga, ni luago hugubu kabala hadara. Gebegi timate ibagari sigulao eigini, gebegi ugubu sugu tau daugo. Ari huma hondu nur, mabu naguntia, malubaha, maga iligi haigin, lauson lira, ouidalo mutia bungio. Mebegi timate ufunagia sigu haudu nur. Uwati ni aba hidagin e gayara atilishiko ni ibini aba aura, laun libagari kala yebe luweni lidihere luago. Ahin lubaiti sinya lubai hadugu ni le mene gubai, ka wagu hadihari da luagu buri libiri katai. Ariha huma idalina la lahu chumfulur. Mawadigi mariti, mahu chagun ligia la daurakon. Ani lausun lira, kei narinyagu ni hon, ni mehe uruwe Salomon lausun luwendegon, mewende tunti kei aba lidagin. Ahin ti itara linya lubai, la daura kwagu duni bungi sagadi, le anihin bai ugunya arabo ani haruga lagu dunya, ugia digame samadura kwagu dun la. Logo tafinha huguia le. Madihari da huma lubaiti luago ni kata. Ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. Ladiga liranhanyu ubou le, larigi nyanuburi kata ile. Ahin huguia, anihin aba hugu chinle subuti habuba ilunsun le hemegi rubai. Alwa haumai lubaiti ha laruwa inhabungi yufurumi e. Aba melichigu nisun le hemegi rubai hong. Manufude da huma lubaiti niranhanyu. Lau sumibe huma, gunda atibungi ilun lichigu ni laruwa inhahong. Alugra humile humate, hiji ke mele begi hongu demetin. Laulira, adugu yon laga isensu toma oya datitu. Luma irisini magumu chaditi jagu tasiyelo. Lenyen lube isinyalahe belu runhiveru tiyan, uwa hagi ha muti rinyen lun haigini. Narinya gubali len hon, laduga len nyen lumuti hirisi nyen bongi nyen hanigi. Aransia nyo huma durungu hilampon, luba nagiribu dun siyelo gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyan liyabi hayubu dirilida ge aba mariyei, Luhadaru ni bena luba, leora laguaron. Fulesi wabanyo musu haladari rubanya hayubudiri agagudunwenyu dan le lachiluron. Ni nari hau, iyubudiri meme lanyura gudubanya luagu dabula, aba melehere gohon. Ibi ni amidi la ariabu lachilura o lubala laruga, ahin aladari ra agagudunwenyu, fulesi wabanyo musu haguye. Subudi humai, luagu nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura lachilura hiwiritu ya iweruha. Agagudunwenyu linya hamuga. Migino ti hamuga luta daron luba, luliver hon lumege. Huguya, aranse nyuhumaginye, لدغا لدا مي ماغارا دا هان هما لغيا مي ناكير بودو اوبا وغون اولي وغري كرا ورغتي
1: اباتي لالغ دني فدرو هسوسو لنيه غلون
2: نابوري مي وونو غنين بيچي غي همبلو لي او دي هون سنگو بي
1: لنيه غوا بوري مي هسوسو لون
0: نو فورمي غوارغ او نغرتي كونفلتي وفانا دا لغيا لليغرو بي ليوب دي لون لاريه هاو تيلا نلوبا لو لايغا غدني لي دان دان Fulese wabi musu lela dari rube li yubu diri agun flira lau luwadi kumari dan le la chuluron. Nenaren hao, luago lishi gube lan li yubu diri lun ligia lan ariha lau son lumege. Ahin arita kwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yubu diri, abame lagume sono austena ya hibiri musu ha labu gine banya laria ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Ligeme liabi li yubu diri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lun. Aba me lichigo ni luwe riage ya bai chuni luwago. La siya direi me luun la sufri luni le ha sufri rubai ha magunfu li banyi. Musu le subudi he bubai luun kala la busen rubai li yugu dire ani maran seronti ma bahu din lei la bai chuu basarago. Ahinti musu le ibidi yeti luun aba la dugun kati leburi luun ti la bai chun luwe gine. Ma wairi rubai la bai chun le unti lichigo wa gibeti gibe bai alugu ti luma gine. Le gibeti igiru ti labu gine la riyan ha gibeti ma bai alugu ti luma gine. Niyabia adona kwa gita watu ubowogo. Ani busenha di na hamuga ndurungwa li la watu ligie. Lonti nasigun luwege aba onwebun ocha waguni. Memeni ya nanigi lagumuchon. Harita kwa tunsa luwagu niyabia la ichi ka darangi la ubowogo. Manugu tina darangi la fari nguwa na nugubwe. Lumege kwento, sengi kwa tida aba muna hafani naguba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwege. Lagara baguba uguchili luwagu lirawe. Isani luwagu uguchili. Ugu churu tuagu tirawu, isani tuagu tugu chun, idinyu tuagu taguru, aguru tuagu tidinyu.
1: Ariyenga tigiye hesusu hongirigi ya itara.
0: Dale harihi laburi gadun siyelo, abahariyengu lagu lahu ya lahu ya, aniligie asusirada. Danti le lafurun suedi, abahariyengu lagu laro gada la, aniligie asusirada. Biangwa tigibu hugu ya le, subudi hamuti lagu tiligabri la sansirgu dan siyelo lumo muargu, ka wago ibidin ya lubai luwago ti ligabri dan le gata balun hung. Ka wago sinya lubai hasubu diruni kate le uwara wabai hungu. Ahin aguwara gida aba agarige buwago, aba bidin luma ligibu yun lurudu, hocha ba baransar gu bungwa luma luwago uma lubarage hachilurun. Manika lamu gabu ligibu giyon agusara guduti, le ledere gerunibu agusara guduti lun sudara, aba me ladaru nibu furisurugun, Nariya hane bon, lagu mafri dumba di bolan nyegiye darayi bafayiru ni lagu mohon bigawanu.
8: San Lucas, capítulo 13.
1: Lidon meha dan ligia, abahayabi girigia, abawi dago lu Jesusu hawagu wugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya, lu hadagara gedunwa lubungiu. Abalariyegu Jesusu hon.
0: Harita kwa tusa, luwagu ladiga lan luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwege lira. Lausun lira, narin ahne hon, luwagu ahun la masakri ha, howe kubaginye son huwe. Agi ya disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi lawebe hawagon. Harita kwa tun, luwagu uweri timala hadunu sigu hao hibiri haga nubwa in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, Nari ahne hon, lagu ahon la masakri ha, hawe gubaginye son huwe.
1: Aba labau dago ni Jesusu hemplu le hon, lariyaga.
0: Nyenye aba wagiri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidi yariha ahi ginye tubai, madari ti ni kata tuwago. Aba te lariyago lule onigirubali lichari, ariha basa, iru wali irumu gabugiri wa niyabi alwa igu tuwago idibu to, madari tina. Chaubon, kaba uwago teredere nye lwago ni kata. Aba luna bu ni le ouni girubali ishari aba lariyego. Ni yubu diri, igra yabon lau irumu le, ni cha uwa muwa luagun tugudina, awoha au metau. Hafu gata gindun itara, ahu magindun aba metachugun.
1: Lagaba veju, le emera guagli, nyi Jesusu arufu tatida haligili si huriyu, nyi nyonti aba uri disi vidu irumu tau, lau aba sifiri uribati tuagun. Le muharu la duga sifiri ligie. Siyati tasururu ni murusu. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun lariye gatun.
0: Wuri arida guadib.
1: Aba ti likiku ni luha butuagu, lida ora ligia, aba tasuru. abata gome serun adimu le haboi du lagu bongiu abati lagahi du tabu ti templu la degalari da guagu de no jesusu di da luwe yuru emera guni abalani ego hongri ge hanyi banya
7: ani sisi weyo lida di mas lu gayara la luwadi ge marini wa yubi huma lida sisi weyo legia lu lagara ni hongho mama lida luwe yuru emera guni
1: abalani ego wabure me jesusu lu
11: biangu wa tikibu hugu yele ma farara humuti hilugu bagaso o hilugu la burigu lohanugu ni ata duna lida luwairi emera guni. Wuri to la dugo wagun Abrahamu, regularu mafia lau sandi, disi vidu irumu tau lau, maun lumuti funage yebelu tarida wagwagu dun lida luwairi emera guni.
1: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abanibusi gerigu hamasun laganigu, ahenye sun hibiri girigia, gunda atien lau kate wairigu tilela dugibu Jesusu. Abati laniengu Jesusu.
11: Ida linya li Gabriel larue habungi. Kakate umu bi gayara la nou shagwe. Ita la linya kei aba li rere tila mostasa. Le labu nubi aba wuguri li sharirigo. Aba la boshon. Aba la weritun dari lun liabi lun aba bi la tidibu wewe. Aba hadugun du nuru hadibu lwagu lubu rebu.
1: Aba ye la niengu Jesusu.
11: Kakate umu bi gayara la nou shagwe ni larue habungi. Itara linya kei lebi ni le tishiku bi aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro aba teresi runsungu bai.
1: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufudahei na ligia li daburi sun ogdu lumalirahi fulasu le nyingel bai lasigra. Aba larinya gu aba wagiri lu Jesusu.
9: Nabure me, mibe desaha lu bai hasalbaro.
1: Aba launa buni Jesusu.
11: Bururu ti lubena risielu. Hoche huma luga yara bela hebelurun li dangin. La diga kainarinya guni hon, sarago haba busentin hebelurun sinyabai. Larigin la doru ni tabure me muna lubenari, huge le baugi dupe hadan haba lagu bena harinyaga me. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu, larinyaga me hon. Ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma. Aba meti hegume seron harinyaga. Ho hati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wang umadarugo. Aba meti louna bunu, larinyaga me. Ariya ganali hun lagu ibidin humanu ibidin nu halena huma dise humanu sun huge la dug bi uri bani lege bahaya huha akan ya me hari da me hari ni abramu isak lu mahakob hama hibiri profeta golida la ruin habungi huge me asagaru wa bogudi ajabi bogori ga luige obo le nyenge lu be la bo chove yu lu ma luige le nyenge lu be la lu da luige norute lu ma luige suru lu hanyuru e ga lida la ruin habungi Nyembanya ti hada ke ha gumo honi banya gueto agia ba furumi tiya ame ti furumi tiya banya gueto agia ba agumo honi
1: Didame me veyu ligia aba hayabi fariseu gu aba harinya gulu Jesusu
9: Bai ba yagi na diga buseti eros la from ni buhila gu bai
1: aba larinya gu hon
11: Hey ba harinya ga melu gu gui bibu ti ligia ugunya luma haruga Na saga ha si firigu uriba tiyan hada gyan garigia, arayi da guagda aume sandi tiyan lari gyan haruga, la sora nwadi gimari. Luti na sigiru ni nuwaya sun ugunye haruga luma lari gyan haruga, la diga mama luti la farunu aba profeta hilagu bayi baugu din loy Jerusalem.
1: Aba la yahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
11: Uguya Jerusalem na, afara kwa humanya profeta gu. Chamugwa huguya dubu hawagun halona habanya bungiyo, Lau uganu buiti hong. Saragu nyo weya su nalugu noni giru no kitoi no giru niya gayu tirahin labu nye taruna. Mahatu. Igra lahatu mpungi. Ani nariyane hong lagu marihi digiya humadi na la tarime la chuluru dan lo harinye gong. Biniwati le nyibi bay le dan liri wapure me.
8: San Lucas, Capítulo 14.
1: Lo agaba veyu le emera guagale. Aba lidi Jesusu ega lubie aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu. Nyiginye aba vugiri sandinye lau ginene. Aba ti laligida niya Jesusu, arufu datien liluru du muisesi ama fariseu gu laniye gahon.
11: Gayara ti larida wagwagida aba vugiri lidan luweiri emeragu ni odisinyati.
1: Aba herederu maninyu, aba ti lanugu ni Jesusu sanditi ligia, aba larida gwagida ni, Abalarinya gulun, lulidi, abalarinya gulun fariseu gulun.
11: Furumi gwari gishida gian, ahin eigwa de liligun bagasu, o liligun la burig lidon abafusu lidan luwiri emera guni, la sagaru bainye gian furese.
1: Abahasin lugu hongwa, luhona buni. dan le larihi bai Jesusu hanuo dani amisuro houtia ubaru burile hubara ha weri gutima banya aba laniye go hom
11: tamele ba misuro hon lido aba fedu lani na marie malu ha boy lubi do age ubaru nyubu ilien aba ya misuro houti weri gutima ti boy aba melia bi le misuro ha balu laniye ga me bon rubai bubara lungo gurile aba meti bidin lau busiga no anyura lidan luna bu age ubaru tamele ba misuro hon lido aba fedu Nyuruba lidon luna bon aga yubaru, no dame la liya bin le, a misra habali bo, la ringa me bon, nomada, seguba lidon aba ubaru weiri gutimati. Itra luba beresi virun inebese hagibu gien sonha nyuba nye lwagu dabul, le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba, le unabuti lanangu lungwa, weiri ba ilanugu.
1: A ringa tigien lugu giri le a misra habali,
11: dame le bichi gwa aba adineru ni ofedu, ma misra habanya bumadago, ni bamuleno, ni bibu ganyano, ni hibiri biduhenyo, ni bubesi na nigo harisitia, ladiga hamisra habadi buginye, bibihu bati bafayi ruaha, damele badiga mfedo, hamisra habanya hagudeme banya, asinyako banyo unguwa, adanima banya, hamarihi banya, aba mekunda ba, ladiga sinyati hafayi ru nibu, bibihu bati bafayi ruaha, damele hasaro harichagwa banya lidage oweni.
1: Dane lagambu bali aba hadage, Hanyumba ya lwagu dabula kata ile, abalariye gulu Jesusu.
6: Fulesi wabanya grige haa egi banya lida laruwe haa bungiu.
1: Abati lariye gulu Jesusu lu.
11: Nyinyi aba wuguri ishi kuti aba omebu adineruni, abalona haa amisura haa sarago grige. Dale shiluhali ore lu adineruni, abalona haa nilumuso ariye ka haa amisura hootia. Kaimon aranse li son kate. Son hagia, abahariye gulu lwagu sinyala haudi. Darin ka furumi eti sun liya naganye haba fulasu mosu nidi arihe ferud na bana sinyati nidi larin ga aba aganye had na sengu feru baga solani na wadagman neibuga ochenye adiga ba fulese no ferud na bana sinyati nidi larin ga ya aba sun liya na marido ligia sinyalu bay nidi dale lagir bu dubai musu aba lobah da ni sun kati le lun liyubdiri aba di laganye du liyubdiri aba larin ga lun musu Bai balida son o male uburu bai banuga nyame ha gudeme banya asinya ko banya ongwa adanima banya hama hamarihi banya lari gela dugni abalani ko musulun yubudiri na bureme adiga nali le bubai baino ani ani ha meme ko ubaru abatilari ko yubudiri lu musuligia bai balida son o mo bau gudin loy uburu lu masun fulasu ge yego lao aba me bafosuru ne son ha batari no lu hayabi lidon no fedo buintamu ganuba Ladega nari hane hon lagwa bai la niya ba hata ge han na misr ha banya egiti lida na dinere gudun.
1: Sarago hanya gerege afala roti Jesusu, abalagara ragun abalariye go hon.
11: Sinyati nani go bai la le hinsi ha butimati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, o libagari guanarigo sigo nao. Legye manungo ti luguruwa ani abalafala runina, Sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuro baifunagi ya furumi asaminara, atri bai la lagastero lo larihe ahen kabahu bai lubai lo lagumuchuni. Ladiga ahen lisiga ebu, lari gieme la sinyere iwadagima na gumucha, heher hapa haa arihu bali lao. Haniaga me, gumesati uguri le aba wadagima no, sinyalumuti agumucha. Ahen la uribu haa lubai aba uruwe luma amu uruwe, Mafuna gen nyuruti furumi elon la saminero, ahinga yara bai lubai la gende wa hau disi milu sudarago luma le hau bai wain milu. Ahin tiarita gwa luago sinyabai la, dame le disi segili le aba uruwe, aba melona ha aringa lon luma uri bo ha hama, lunhe belu run lidon darangilo. Itala linye lubai ti, furumi gwara hita gen, le migru ti son le luma bai lun la fala runina, sinyati nani bai la disipulu. Bwiti salu, gama lumo, Ahin leferi dira lubasuwa, kaba gya uu hon la, mabuidu halime nilu labu na wagu nadu lida, nilu labuidu ragudoni muwa lumbu nagwa, fuiwa rigalime, hagarige riguba nyelu hagambo, agamba hama.
8: San Lucas, Capitulo 16
1: Ariye gatigin Jesusu hon la ni disipulugu.
11: Nyenye mehaba eyubu diri risiti, nyenye gine aba luniri lumege, Aba hayabi ariye galon lwagu la shagaru nye la onigru ti ligi ya lirisi. Aba ti lagu waron li yubu diri lon, aba lariye gulon. Dele nyasa kati li ariye wagu bay no buwago. Arinya ga bainu idalia la leibu gu buadi gumari. Ladiga masigi hadibu onigire numege. Abati le redero onigire tiligi ya saminara. Larinya ga longu rugu. Kabati nadiga gu to laringe gidala la ni yubdiru wadagman noi. Mereti na luna wadi gumari mua. Ani nibusi garit na luna muriha. Subudi nali kabala nadiga. Nunyeng hama eresi birutina habien dame ma wadi mai hadina. Abalona ha hawagu ha doi rubali li yubdiri luhayabi lun aba aba. Aba lalaga dini le furumiyate, larinya galon. Atri nyimba doi runi ni yubdiri. Aba larinya gulon, doi numuti sa bari ngaraba. Aba ti larinya gulon, ouni guruti ligi elon, anuhabi garada nyuruba furesa. Badiga me aba luagurugu dimisa. Larigia, aba ya lalaga dun aba, larinya galon, agia buguya, atri nyimba doi ha. Larinya galon, sa sagu turigu. Larinya galon, anuhabi garada, adiga ba aba luagurugu gadiru wen. Abala subdiruni iyubu diri lagu chula lau aunigiru tiligia lida ligaburi ladugu nikate.
12: Aba tila sigiru Jesusu ariyaga.
11: Ariyaga tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le uboaguna lunha dugu buiti. Lun dame la lagumuchun irisi ni lunyin hama eresibiru tontida muna tolani na sonda. Le gunflube lida le mibebe, gunflube ginye lida le gibebe. Le marichara kube lida le mibebe, marichara kube ginye lida le gibebe. Ahon lubaiti magunfliron lau buri irisi ni le mama baiti mati mati le lani na ubo le. Kabagia afinyera huwago, lun le deregeron irisi ni le ti mati mati le lani na sielo labu gien haria ha. Ahon ti magunfliron lau hamege amo, kabagia ichige le hani guano rigu hun. Sinyati le sevi don aba grigi hon bian iyubu dirigo. Ladiga liyere gu duba aba lun, linsia deme aba lun. O uwara baila lun aba, lanugay me le aba kei ni kata. Sinyati le seri vidun wa lubungio luma lun irisini.
12: Agamba guhanya fariseugu lusun kate ile, aba hehere ha lau Jesusu, ladiga hinsi ya la sensu hon. Aba tilarinya gu Jesusu hon.
11: Hugi arufu daguma nye hongu wa kei buiti nye hagibu ga gurigia. Ahinti bungio, subudi lumutu hanige. Le kate ile hanigu bai gurigia kei kate weiriti linsi ya hong, iere guti lubungio. Luma gen li lurudu Moisesi, Luma harufu daha profeta go dari lumo li dani huang. La purichi honya uganu buiti le loagu di larui habungi. Ani songu rigia, houcha tiyan lu hebelu nu lidon. Mene ngunti mati, lun lagumu chagun sielu luma ubau. Lubara gen magunfliru nula, aba letera lida gen li luru du bungi. Anhun ligira aba uguri lumari, lu lagamari don amu, ladugi infigau le giri bi agabara hani. Legiye agamari dutu aba wuri to igira gwaru la dugnya ginye agabara hani.
12: Ariye gati ginye Jesusu.
11: Nyinyi meha aba wuguri risiti, dagwa ufini tuto wende guto la daura gubon. Sagu haweyu la dinera gudun lau saragu wende gu. Nyinyi ginye aba gudeme ti giri ti lasaro. Son lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru gutubendere luba risiti ligia aluga legini life egini le egwa titilwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehuluhei lugumei. Lwagaba weyu, abalonwe gudeme tiligia, abahanugu ni angeligu lumon abramu, abagin lonwe risiti, abalabuno. Danle la sufri ni ala risiti ligia lida afrulasu lenye habehi ilanya, abalinyuru ni larihi, abalarihi ni abramu dise gine luma lasaru nyu loba gine, abati laguwa rugun larinyaga. Nugu si abramu, gudeme nabun, Aun habi lasaron lula dudra guduni ligi bulu habu lau duna nyobi ilamu ge ederi tuagu ninyenye. Ladiga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Abalarinya go abramu lun. Nirau, harita go ba luagu buidu lame ya da buon lida ibibagari. Ahe lun lasaro, uribati meha da. Gweto, buiti da lun ya. Bugu ya asufrira. Bogu digien lui lira, anihi aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagien. Lunyehi sinyati ni hanyemba nya sinyati hayabi nyaho. Abati larinya gurisiti, amuri hatina buma nugu cha abramo, lobona hani lasaro lubi ya nugu chi. Anyahi sengu na mule nunye, lula dumure hahon miyabi hamamu gagine lido mfulaso lani na sufri runile. Abalarinya gu abramo lo, anihi le laburi habai Moisesi hama profeta gu hama nye, adika hama gasulao. Abaluna burisiti larinya ga, binaru nugu cha abramo, gamalumo, Ahenyu dun aba hada ge hilanya dimure hon. Asakri henya hamuga, larinya ga abramu lun. Ahin maha habai hadugu kaso laule larinya gubai Moisesi hama profeta go. Mafinye banyaginye ni ahin asara aba hada ge hilanya lun lidin adimure hon.
8: San Lucas, capítulo 17.
12: Abalariego Jesús un lani discípulo gu.
11: Sumada anih bela burikati afigo guduti gurigi. Gamalumo, fugiabu gurigale afigo guduti amu. Buiti mati hamugalu, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina. Sigulau lafigo gudun aba hada gen, nyu buriginya banya ha. Gonigi huma lubeiti. Ahin adiga bamule, o bibu ganyan uribani bon, ueri di bay. Ahin asakri ha ferudu na bay. Ahin adiga uribani bon, sedu wei asulida aba weyu, sedu wei asuliyabi aringa bon luagu asakri ha lila, lunti ferudu na bani.
12: Abahariengo apostologu lu Jesusu.
2: Wabureme, ruba lamu wafinye.
12: Abatilariengo wabureme Jesusu hon.
11: Lunhamuga nihi la murunsero afinye nihida, ibi di hamuga nyurere la, Kaisi aba tila mostasa, kaera ti hamuga haringa gultun tidibu webeto, gidaba yagin lau sun bilagle, baiba ahicha baranaha, ani lasusere dunya hamuga. Anihe funagi aba hidage aringa gutilu lumusu, danle lagiri budon arabu gine, larige lawonha o louni gironiye ibinyanigo, beluba nyurubo eiga, uwa, aringa garigubi lun, aranse bay neigi, aranse nyubugia melun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Larigieme, gayera halime baygin luma baton. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu luagu ladugu nile lubay baylon. Uwa, uya ginyati, dame laso lun hadugu nile uwagu baylarinya gabungu yuhun lun hadugu ni, lunti harinya gun, musu mouni tiya wagaya. Ladiga leri gunyi lumbay wadugu ni wadiga.
12: Nidala sigiru Jesusu, luoyesu Jerusalem, abalasa gudu labadi na guage Samaria luma Galilea, dan lelachiliru baylida abaliriru fulasu, Aba hayabi disi wugurinya, gawagu tinyo lepura, lubaron. Aba herederu disi loi, aba hagu waragun lun itara.
4: Jesusu, maestro, gudeme wa mabu.
12: Dan lelalehi balinya, Jesusu aba larinye guhon.
11: Hei ba ahuda guahon fadirigo.
12: Dan lehoudinye luboi, aba hareidago. Yinti aba hadage, dan lelalehi bailagu areidago ala, aba lagiri budu lenyin luboi Jesusu, adimu lehina buiti lagu bungiu, Lau umala liheriti, abalahu drogun, dari la dagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samaria na wuguri ligie, abatilariengu Jesusun.
11: Madisi nya norei dagutinya, aganya ge hahibiri nefu, ani ha gubairi gu lubai terenchele agiribu da etengiri bungi.
12: Abatilariengu lu wuguri ligia.
11: Saraba, baiba arita wadi wu ladiga pafinye.
12: Abahali gudini fariseu gu Jesusu. Ida balala gumesera larui habungi abalarin egu hon.
11: Damele lagumeseron larui habungi yo, mari hibay, mari wakubay aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yo haganaguwa.
12: Abati larin egu hon lani disipulugu.
11: La chiliru bada, lumemeni hali lame hanigi lu huma badinala, ibi ni luaguru gaba weyu, gamalumo, masusera dube lida da ligie, larin wakuba hon, aniha Kristu ya, O aningi ta yagata, midi huma harigi, mafala ron humanyame, ladiga itara ke lari hin aba labiri haniga luigen aba luba sielo, lun luwagun le aba, itara luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri garo warigati. Ani lunti na sufri ron sarago furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dan le nao. Keime ha lasusera dun lida li dani noe, itara lubagi lasusera dun lida burime weyu le niyabigule, au le waguri garo warigati. Dame haligia, Heredere meha gurigi eiga, ata, amari eida, isha hanya haranghen ye luon hamari eidun dari uweyu le beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, aba hanyara dagun sungu bay. Itara luba ginye kei la susere dun lida lidani lotu. Heredere gurigi eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dun bay lotu, uburi gugine Sodoma, aba laburha watu ke meti luma sufru sielu gine. Aba lafara gunia sungu bay. Itera luba dame le niyabi au le waguri karo warigati. Lidame weyu ligia, le gariga le baugdi baitoe luba, ahi anihin lubai lumege munad mebelu rala sagare. Le gariga le arabu bai lida aura ligia, magiribu dala lubiun. Arita kwa huma luago le susaru bai tun lumari lotu. Le aluguti le sefrun li bagari jau ubogu, le feridi rubai. Le feridi riti li bagari jau ubogu, nuwegi li bihu bai ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luago Arya bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata gie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Tanuguba aba hata gie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia ugurinya arabu. Tanuguba aba hata gie, igruwa mele aba.
12: Dale hagambu bali kate ile, aba halugu duni haniye galun.
13: Halia basa la susede da kate ile wabureme.
12: Larinye gahon.
11: Lenye lumuti lukubu hilali, nyimba hondra kwa wadubi.
8: San Lucas, capítulo 18.
12: Abalabauda go Jesus aba hempul hom, do larufu da hom, lo agulunti la hafuri do lubungiu, sumanda, me feidi rahamamugai, hagura sum, la niega hom.
11: Yenye meha aba agusere go duti lidaba fulasu, mine belinho bungiu lo, me bene seligia launi aba gurigi, nyenyongi aba wuri lida fulasu ligia, hila meha tumari, sagwayo tidi lumo agusere go duti le, Lulichi guni tiriche tun, luagu abma tuuri bun luma batagani. Luagu saragu dan, mahati ebe leteni ruton. Larigye, abalariye gun longwa rugu, lausun minebe la bungi yuno, minebe hagiya gurigi yuno, kayanuha meme la uuri to, asida gudai nichigu, nichi gali tiriche tun, ebe la mga tiabi gumuli nugurasan.
12: Abalariye gun Jesusu.
11: Aniha alariye kubai agusere guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani guhon, Ayumra gutinye lo ariye buwe yogo, lalu du bafunagiye luba launabunye. Nariye hare hon, lagu lichi gubila haricha hon animadara se habay. Gamalumon, damele nagiri budon awle uguri garo wargati ubowa gon, nadari rubafunasa afiye ni hata agurige ha ubowa gubanya.
12: Ruyati Jesusu aba hempul hon, ha arita gubanya lagu richagu hamale gibge bongiyu, anangaya amu garigye kei nikata, lariyega.
11: Aba hodin biyan wugunia templu rugo afuriye da lubungiyo. Aba fariseu luma aba agubur hati lisensu nagumadi. Le fariseu rara linya la furi idun la rinyaga, bungiyo. Seremi numuti blago mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubur hati lisensu nagumadi le. Ayuna ratina biyan weya su lida di maso luna gunflirun buma. Runu mutiginye disi lida ge kada san le beluritu nu bun. Ahenti agubra hati lisensi na gumadi, aba lerederu disi. Mabun seruti ni lu linyuru ni larihin sinyelu, le luenu luna bun lanangu lungu. Abo harugu leila niguwa gu lau igarigu, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafiguti. Narinya hane hun, luagu giribu lan agubra hati ligia lubion, resibi nyu lei bungiu, mama fariseu ligia. Ladiga lea nangu ti lungu wa weiri, unabube ila nungu, ahen le unabube ila nangu lungwa, Wiri bila nugu.
12: Ana hawa tingiye irahi ilu Jesusu, lula guru ruhawagu, ta leharihi bali disiplu gukate ile, aba hadenha honha ananha bali ya irahiya. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi ilu, aba larinye gu hon, lanigu.
11: Igir huma luha yabi irahi yu numo, mamahara huma, laduka haitara banya kei irahi yu, hagiye lilinda banya laruwe habungiyo. Ninaru hau, Lagu lela meresi biru lumuti larui habungi yu ke aba irahu, mebelu bailidon.
12: Aba lalagi dini aba hadage abutigu Jesusu, lariye galun.
14: Maestro buit, ka lumbu inadugni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
12: Lariye ga Jesusu lun.
11: Ka wagu barinye ga no buiti, aba argunyan buiti, bungi yu. Subudi bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, Meye haba luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon.
12: Laniyega wugiri ligie lun.
14: Gunfuli tina lau sunle luma ge nyuro gidin.
12: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba lariyegu lun.
11: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sunle buma bai, aba me bichi guni lebegi hongu demetiyo. Aba me garisi ban sielo, aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
12: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile, aba liru dagun. Ladiga gibe ti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, aba lariye gun.
11: Hene gu ti lun hebelu nun rihisi tiya lidon laruwe ha bongi yo. Mene gu ti ma ti lun lasigrin aba kamay yu lidage luhunyu aba gusa, sigo lau lebelu nun aba rihisi ti lidon laruwe ha bongi yo.
12: Aba hariye gu, ha agambu bali.
13: Kati ti gayara bila salbaru.
12: Lariye ga Jesusu hon.
11: Le hasin yerube gurige adiga, gayara lumuti bongi yo.
12: Lariye ga feduru lun.
2: Wabure me, igira wa mali sun levama tilu wa falaru nipu.
12: Aba lariye gu Jesusu hon.
11: Ninaru hau, luego furume guarga la le igro tu loba, o la guburigo, o libuganyano, o la muleno, o lumari, o liranguini, luego la ruija bungi, libihu batima sarago weya su logi en lida ubole, ibiha leme ibagari magumucha diti, jagata cielo.
12: Abalaguaru Jesus hon lani dusu discípulo gu, habugua, abalarinha gu hon.
11: Weibuka Jerusalem gueto, le nyemba lubei lagunfira, son le haburha bai profeta gu nuago aule wuguri garo vergoti. Hedere geru barna hon ha mama banya huriyu, heher habanao, anabahamana me suegua, habai chubadina, larigien, abame hafaruni na hilagu bai. Gamalumon, nasaru balidange oweni luago lurua weyu, luya na bagaridon.
12: Wati gumfaranda hamani kata lidage kata ilem, ibidie gubaiti hon kala wago la dimurean hon. Darugu wati lanichi gu kata ile larinya gubai hon. Danle achil reinali Jesusu uburugu heriko, nyin amba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Danle lagambu bali marihiti ligia hasigri sarago grigia abalalig daha kala suserebai abaharinya gulung. Laguania la Jesusu le Nazaretna asgrenige. Abati laguaraha la riega.
7: Jesusu, la tukawa kudavidi, kudemenabu.
12: Haluba luba banya, abahaden halun, lulamanichu, ligietuma laguaraha.
7: La tukawa kudavidi, kudemenabu.
12: Abati la rara magu Jesusu, abalonaha anuge, dan le jarafa lilun, abalarinya gulun.
11: Kapabuse rube na dugumbu.
12: Aba larinya gulun.
7: Nabure me, buseti na narihi.
12: Larinya ga Jesus ulun.
11: Ibihe bai barihi. Arita guadibu, laduga bafinye.
12: Lida meme ora ligia. Aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu. Ichi gaina uwerigo ni lubungiu. Sungurigia. Ha ariye gubali kati le. Aba gien hichugo uwerigo ni lubungiu.
8: San Lucas. Capítulo 19.
12: Abati le beluru Jesusu uburugu Jericho. Abalagumesiru asugara uburugu ginye. Nyen aba wuguri disiti giriti Sakeu. Abuti agubura atien lisensu gumadi. Buseti Sakeu larihini Jesusu lula subo diruni. Sinyati larihini la deganyuru ti lugub. Ani gibeti egerige. Luti ganyana la larihini abala ibagun lula wanseru haba. Abala wariru tuwaga abatidu buwewe, sikomuru, jarafalu uma, le nyingi lubai lasigre Jesusu. Danle lasigre ubai Jesusu nyingi, abalarihini inyu, abalarinya gulu Sakeu.
7: Sakeu, lariba furese, ladiga nuti nereda rububi yungunyei.
12: Abati larariru Sakeu furese, abaleresi biruni Jesusu lubinye, la ugundani. Danti leharihini hibiri girige kate ile, abahagume seru adimuneha, Lagu lidi Jesusu eredere lubi aba gafigouti. Aba lararamu Sakeu, aba lariegu lun Jesusu.
15: Nabureme, nichi galamida le nuwabu hongu demetime. Ani ahi ibiru hadne lubei loi somu grige lawa yera aguni. Nagu yigidiba gadri waya susigu lau lun.
12: Lariega Jesusu lun.
11: Siluhali asalbaru ni tidon muna tou gunye. Lugundu, ladiga wagungiye abaramu bukuye. Ligia nyabi beyu bowagun awle waguri garo warguti. Lunalo hania, luma luna salbor ni haya beferi di hanyabanya.
12: Dale anyaha lubai grigia, agamba hei larinya gunibri Jesusu kate ile, abala bagdagu aba hempulu hon, ladiga, ayara fadeina alila lun, Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume serala larui habungiu dan ligia, abati larinya gu hon.
11: Nyenye aba wuguri inyu gutinya liduhenyu, leibu ati wuguri ligia, lidon amu fulasu diseti, Lulichi gunu wa luru ite melagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridun, aba luna ha hawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba, aba larinya guhon. Agara baha humei sensu le darina giri budun. Keiti liene gubi uguri ligi ya honlile na fulaso, aba huna ha larigi. Luhaninya gulun le lube lichi guni ubaru lun, luagu mabuse run hamani lun haruwa iteme. Lausun lira, ruwati uruwa ime. Abalagiri budun lagairon. Danle lachulu rubai, abalona hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichige sensu luna lasubu diruni atri nyin la lagayeno kala aba. Abaliabi lefurumiyate, abalariyagun. Nabureme, ganyin tinadisi weya suligibu agun bisensu. Lariyaga uruwa ilon, buiti, aba musu buiti buguye. kai gunfli bu bai lidan le murusun rugote ni chika debu aguma de halidan di si fulas abaya li abi habia ma abalarin agu na bureme ganye tin na sengu we ya suligi bogun bisenso abagin ya larin agu lo baguma de halidan sengu fulas abati li abi aba abalarin agu na bureme ani habi senso arida no mutiti da aba pakiti la duga na nuhu de boy la duga aba ba wuguri dereti laguma de ha Ready to blow cut ile mama di marito buluago. Aluba habugo.
16: Estás escuchando Fe Low Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
11: Uruilo.